0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: HEPA A, HEPA B

0: Pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Cafemex Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E
0: R-I-S-E Rice Cafemex Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
0: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating wala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas? Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan manda ako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating baladong dunan.

Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Hello, magandang kalusugan. Hello po naman, magandang kalusugan, naputol din.

Tawag po sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palado.

Muli po mga kaibigan, tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

0: Ito na ang buwan na ng caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Ano mo po dito sa Ilong mayroong
0: gas po? Sino po muna ito? Hello po. Hello?
1: Ano pangalan mo dito?
0: Apo. Hello? Hello? Hello po, sino po ito? Hello po?
1: Hello, hello.
0: Yes po, sino po ito? Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Tomas po.
0: Tatay Tomas, okay po. Taga saan po kayo, Tatay Tomas? Iloilo.
1: Iloilo.
0: Okay po. Tatay Tomas, tinatanong niyo po sa akin kung saan po tayo makabibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo.
1: Oo.
0: Apo. Dyan po sa Iloilo, tatay. Saan po kayo dyan sa Iloilo?
1: Dito kayo sa Gimaras.
0: Gimaras.
1: Oo.
0: Apo. Tatay, meron po bang meron po bang mga butika dyan sa Gimaras ngayon? Yung mga butika po dyan
1: meron.
0: Sa inyo? Meron, opo. Pwede po ninyong ipagtanong-tanong, meron, tatay. Meron. Pwede po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Iloilo, yung ating po namang rice coffee. Kung sakali po, tatay, na magkaroon po ng pagkakataon na tawag dito na kayo po ay makapagtanong-tanong diyan sa mga butika diyan. Pwede niyo pong itanong yung ating po namang rice coffee, tatay.
1: Tapo, nagtanong ko diyan sa Umali store.
0: Umali. Okay po. Tatay, malapit po ba kayo sa mga bayan po ng Aldeguer, Banate, Barotac Nuevo? Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumarao, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Zaraga. Saan po kayo malapit dyan?
1: Dito ko sa galing ko dito.
0: Okay po. Sige po. Basta po, tatay, kung doon po sa mismong city po ng Iloilo, sa mismong sentro, malapit po kayo doon?
1: City proper.
0: Sa city proper po, tatay.
1: Malapit lang yan.
0: Okay. Diyan po sa city proper po, tatay. Makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po, tatay, sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Socorro Drug, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Surebiz Corporation.
1: Po, meron.
0: Opo, yung po yung mga meron po ng ating rice coffee, tatay. Yung po mga nabanggit po natin mga butika. Puntahan niyo po yon sa city proper po yan ng Iloilo. Puntahan po natin, pwede po kayong pumunta doon at pwede po ninyong ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika po dyan sa city proper po ng Iloilo dahil available po yung ating rice coffee dyan.
1: Magkano bang isang karton?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee dati nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Naputol si tatay.

Tawag po muli mga kaibigan. Again, dyan po sa Iloilo, ano po yung mga ano natin dyan, yung mga kababayan po natin dyan na nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee gaya po ni Tatay Tomas. Again, dyan po sa sentro proper, sa city proper po mga kaibigan. Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Buscar Mart, dyan po, pwedeng mabili. Halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tanong lang po ko.
0: Sino po sila?
1: Jose from Samar.
0: Tatay Jose. Okay po, Jose. Okay po.
1: Samar, Giwan, Eastern Samar.
0: Apo, Giwan. Apo, Eastern Samar. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jose?
1: Tanong ko po kung pwede yan sa diabetes, yung kape.
0: Diabetes?
1: Opo.
0: Opo, pwedeng-pwede po. Ang ating rice coffee, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan, natulungan po ng ating rice coffee makakatulong po sa ating kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito.
1: Opo. Dito sa Giwan, hindi, parang wala pa dito. Nagtanong-tanong na ako sa mga butika, wala pa daw.
0: Eastern Samar.
1: Giwan, Eastern Samar.
0: Samar, okay. Wait lang po ah. Sa Giwan po, Giwan?
1: Giwan, Eastern Samar.
0: Ang mga nandito po sa aking listahan, Allen, Kalbayog City, Katarman, Katbalogan, Katbalogan City, Lavizares, Pinabakdaw, Santa Margarita. Yan po yung meron ng ating po namang rice coffee.
1: Mas mahirap siguro kung malalagyan dito sa Giwan. Para hindi naman malayo pagpunta doon sa Tacloban.
0: Opo. Ano po yung pinakamalapit po sa inyo, tatay, na lugar?

0: lugar, munisipyo, Salcido, Eastern Samar.
1: Yung pong doon po sa mga nabanggit ko po, tatay, na mga lugar, saan po kayo malapit doon?
0: Sa Tacloban lang.
1: Ah, Tacloban. Pero malayo po yun sa inyo.
0: Malayo. Malayo, 4 oras ang biyahe.
1: Ah, malayo po talaga. Opo. So, mapapaabot po natin sa mga deliveries po natin na malagyan po dyan sa inyo sa Giwan.
0: Opo. Salamat.
1: Yes, malagyan po dyan sa Giwan ng ating po namang rice coffee. Okay po?
0: Opo. Thank you.
1: Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
0: Ingat.
1: Balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nakabili na po nito, ha?
0: Opo.
1: Okay po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
0: Thank you.

Ang kaibigan si Tatay Jose ng Eastern Samar, Giwan. Eastern Samar po mga kaibigan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po. Hello, hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Vicente Embargo, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Embargo Vicente.
0: Vicente. Okay po. Tatay, Vicente, taga saan po kayo?
1: Tabok, Kalinga, sir.
0: Kalinga, Apayao?
1: Oo.
0: Apayao. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Vicente?
1: 69.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa? Okay po. Ano po yung... meron po ba kayong katanungan sa amin?
1: Oo, mayroon, sir.
0: Ano po yun?
1: Yung prostate at saka kan? May... Prostate ako?
0: Meron po kayong prostate?
1: Oo.
0: Opo.
1: Oo.
0: Tatay, makatutulong po yung ating rice coffee kung kayo po yung makapagsisimula po nito sa pag-iinom po nito. Araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Okay po.
1: Sabihin ko kung mayroon sa Tabok.
0: Saan po kayo? Saan po yung Kalinga, Apayao? Ano pong probinsya po yun?
1: Sa Lubuagan, Kalinga.
0: Pangasinan?
1: Munisipyo ng Kalinga.
0: Opo, ano pong probinsya yun?
1: Kalinga. Kalinga, Apayao. Sa Cordillera.
0: Ah, Cordillera. Cordillera. Isabela, Abra, Antique?
1: Hindi po, hindi. Sa Kalinga, Tabok, Kalinga.
0: Ah, Kalinga mismo. Opo, opo.
1: Oo, Kalinga mismo.
0: Ah, okay po. Sige po, Tatay.
1: Tanungin ko, sir. Tanungin ko kung mayroon sa Tabok, sa pharmacy sa Tabok.
0: Yes. Itanong po ninyo, yung mga butika pong available po dyan sa inyo, itanong nyo po yung ating rice coffee. Okay po. Basta po hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Opo. R-I-S-E po kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan po sa karton meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwang meron po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
1: Saan sa pharmacy bibirhin?
0: Sa mga butika po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin dyan sa Kalinga, sa lahat po ng mga butika dyan, kung meron po ng ating rice coffee pwede po nating simulan yung pag-iinom po nito. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako.
1: Oo, sir.
0: Okay po.
1: Okay, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Maraming salamat po
1: kasi,
0: sa inyo.
1: Sir, kasi pumunta ako sa Tabok, kaya wala sa pharmacy.
0: Wala sa pharmacy, sa mga butika po.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Saan sa Mercury meron?
0: Kung meron pong South Star Drug, dyan po sa inyo. South Star Drug, available po yung... Apo, apo.
1: Sa Watson, meron?
0: Try po natin itanong, Tatay. Sa mga butika pong mga maliliit, okay din po. Mas maigi po.
1: Wala sa Watson, sir?
0: Hindi po ako sigurado kung meron po sa Watson. Pero ang alam ko po, sa South Star Drug, meron.
1: South Star Drug?
0: Apo. Okay po.
1: Okay na po, sir. Okay.
0: Basta, Tatay, balitaan nyo ako kung meron o wala para mabalitaan po natin yung ating mga deliveries. Okay po?
1: Opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat po, sir.
0: God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating mga namang programa. 0969-226-9623 ang ating mga namang numero mga kaibigan.

Tayo po'y napapakinggan na dyan po sa radyo natin Bonpen, radyo natin Kalawag, radyo natin Buwak, Marinduque, 93.3 Radyo Servicio, at hello kay Ramon Reyes. Maraming salamat po.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan kung may mga katanungan po kayo.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Christine po, sir, from Tuba.
0: Tuba?
1: Yes po.
0: Zambales?
1: Hindi po, dito po sa Benguet po.
0: Tuba, Benguet. Okay po.
1: Tanong po kung may branch kaya dito sa Baguio na pwedeng pagbilhan ng rice coffee.
0: Sa Baguio po, Baguio. Opo. Diyan po sa Baguio na, Ma'am Christine. Ilan taon na po kayo, Ma'am?
1: 30.
0: Okay. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Ed's Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, diyan po sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Ay, okay po, sir.
0: Okay. Pwede kayo doon na... nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir.
0: Hindi pa. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E yung spelling ng ating rice. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po R-I-S-E po yung spelling po nito. At dyan po sa karton na Ma'am Christine, makikita niyo po dyan yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan na hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi tayo magkamali. Hindi po masayang yung pera.
1: Sige po, sir. Thank you po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, Ma'am Christine, kapag kayo po'y umiinom na nito at maganda na po ang naidudulot po sa inyong kalusugan.
1: Okay po, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. All the way from Baguio City naman yon, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama po natin. Paalam na muna po ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, medyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz,

spirit, ni buswang kalibaklan. Isa nga ako ay naginom more power probiotic coffee ay nagnamira ako ng pamatyag sa tabid kung gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun wara ako nga pag-ihi ang nanamira akong bugtaw kada agahon ani sa akon mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it more power probiotic coffee ang udyo namira inyo nga.

0: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapaksik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay lang mayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Nanakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
10: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: The station with the best music. Best music.
15: I love the music.
16: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo. Radio todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Visayas, Mindanao.
1: Ito sa radyo, serbisyo totoo.
0: Banuat, Kalibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag.
1: Gilan pa bakulit kal.
0: Buenos dias.
1: Kasalanan ka.
0: Maayong aga.
1: Sa iyong mga kabayan diyan si Lord Abahan.
0: Maayad-ayad gid nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Sabado. September 5 na po. September 5. Matakanuang, no? Nakalimang adlaw yun kita. Maangan-angan, October yun. Madason, November, December, Enero yuman. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpakamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Nga motion, maliyon kamo. Boksigon do inyo nga mga monitor ag mamati it programang Todo Birada. Ayrong Todo Birada makaron nga daw kara ita Sabado magapagayag sa sugod it daywang oras ag tunga. Hasta kita alas 7:30 makaron nga daw kara ita Sabado. Ag siyempre sa kabilugan it aton nga pag ililima o banwa. Pagaiban kita siyempre ko aton niya mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang. Sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para yamang mangagap it mga preska dayagko nga mga balita, informasyon, nga sarang direktang igabasyada sa inyo kara nga pagamatina. Ay sa hindi magbuhay, update kita ha sa dayagan ita panyempo. Ay kahapon si Pilandok agrayang si Saudel or formerly Bagyong Obet ay padayon nga ginamonitor sa guwa ita Philippine Area of Responsibility. Nagapaguwa utara ha bukont at nagapasugod. Pero may una pagid nga low pressure sa guwa man nga nakatagana nga magasugod sa Philippine Area of Responsibility. Pero maisot roan ang potensyal nga magiging bagyo. Pero ginabantayan gihapon daya sa sugod it 24 oras waton nga pag-asa weather station. Ani mga moyo kita nga matunaw rurayang another LPA sa guwa it aton karanga par. Pero maisot dong chansa nga magiging bagyo imaw mga katudo. Abo nga nagapinangutana kato asking kung madayon madayon gidbagaro barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon sa Nobyembre 2 no ita makaron nga dagon
1: maririnig mo sa kanya mga
0: di ba gaging butangon nga ni Mayor Juris Bautista Socro sa November 3
1: mawawala ni kompleto
0: wrong opening salbo kingdungan sa selebrasyon aton nga kalibo day. Ani si Mayor Juris nagapati nga indi madayon. Pero kung nagtaliwan nga adlaw iya sa ABL Sports Complex no sa Kapitol ay kabo-abo nga mga nakabati abo nga mga nakawitness. Ay siyempre so rato man manang adlaw nga to
1: ang superhero
0: na nagtaliwan ay adlaw ita ginatawag nga bawat barangay makikinabang program distribution of benefits sa 327 ka mga barangay ita probinsya Taklan. Nakahambay kuno si gobernur. So sono sa mga kapitan naton nga nakaistorya. Nga mana, hapangutan ako kay Congressman Anang Ama, nga si Congressman Jobin Miraflores. Kung may election o uwa, may anat ang haanunsyo kuno. Kaya hindi man mana madayon do election na. Abo kato nga nakabati. Bisan mangutana kamo sa inyong kapitan kung ikto imaw sa presente. Para tong program distribution kita sa bawat barangay makikinabang program mga katodo. Yambay kuno ko aton niya gobernador base sa ging relay kana nga information ko anang ama nga congressman sa 2nd district na si Congressman Jobin Miraflores nga indi amadayon o barangay ang sanggo ni ang kabataan eleksyon. Pero kung pangutan o naton do COMELEC, mintras tanto hambag it COMELEC, kung uwa pa itlaye na pinirmahan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay roamon mana nga ranga calendar of activities ro schedule of election ay uwa taman at pagbago ang indi patamana kami mag-anunsyo na indi madayon dong eleksyon. Pero sa ibang mga politiko nagahambay na hindi madayon dong eleksyon. Pero kung sa COMELEC, uwa patamana it pagbag-o. Doon patamana roamon nga pagasundon nga calendar of activities it barangay ang sanggo ni ang kabataan eleksyon. Pero piling abimana sa September 28. It a certificate of candidacy, no? From September 28 to October 5, araw piling of certificate of candidacy. So, mga camping period, mga prohibited act, agrong election day, ay una, pata siyempre, sa calendar of activities, it aton karang commission on election. Ani ro iba ay matsa ginatamad or do iba nagahugot. Nagkita nga ni kami ni nung uno season kami eh. Ito sa birthday ni Daddy Sotiko. Sabay ko ka na nung uno. Baw, kahugot ang makon kimo ah. Tao nga ni makon kung madayon nung eleksyon. Ay hugod yan ron, madayon nagsa indi. Kung ikaw ay nag-aspirar, ay sinong uno nga ra, madayagan kunot kapitan. Kon man niya kakilala nga dating kapitan ita Barangay Tambak kanyo Washington kasi dating kapitan Losel Macario ay mabalik imaw sa politika pero barangay kagawad yang nag-istorya kami ko siyang adlaw eh. Ay ano makon ka pre imong plano wagat plano makon niya magbalik una man mana idol ng plano nga magbalik o galing ay kagawad yata siguro mana hindi anay mana ako magdayagat kapitan si Engineer Andro Macabales madayagan man ita kapitan sa Tigayon ha mabalik banggaon kuno si Kapitan Hel Morandante. So yun do mga nababatian nato no nga mga information
1: nga walang boses di makapagsalita
0: sa aton nya paglibot-libot sa pagpulso
1: sa bagong radyo
0: sa mga tawo
1: di siya papayag
0: na nag-aaspirar nga magdayagan ang mamuno sa barangay. Gani manami nga balita no kasi governor mismo sa atubang it mga kapitanes naghambay nga matsa indi tama na madayon dong election hambay man ako akong ama. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita sa 327 ka mga kabarangayan sa Aklan sa implementation itupad ginabansagan makaroon nga tupad queen si Kapitan Miriam Malunusan ita barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Ay hamakon mo ha. Bukod niyang itsa takas
1: siya,
0: pati sa kanay, sa kasubaan, kasapaan, ging ubog. Nanday Kapitan Miriam Malunusan para limpyohon. Pero napaka-imposible nga kaabo nga basura nga nagabara sa suba nga nagakonektar man sa New Washington River. Suba ba yung araho kung umagi ka di ka na sa may Briones? Makuros ka, no? Sa Welcome Arc at Mabilon, New Washington. Di ba nga may tulay? Ay, lumingling ka rin asos, umpisat ay agi di ka no basura sinimo. Ang kabagun ang mga katudo. Ay, haamat-amatan, napaka-imposible ang abot ang nagdayaw. Kay Kapitan Miriam Malunusan, ang ginabansagan ang makaroon. Si Kapitan Miriam, nga tupad queen. Berwada! Ro barangay Tinigaw man. Ruan da ritong mga kasapaan, ruan dang mga creek. Ubos mat panglimpyo ko mga tagatupad. Sayod nyo kung ano ro benepisyo, kung limpyo ro inyong mga kanay, mga sapa. Kung may kalamidad, ang siging ugan, maganami ro plo itubi, no? Ag hiakomodar ro tubi. Ag malikaw ro lugar nga pagabahaon. Pero yun do sa bilog sa anak karanga benepisyo. Hindi ba magstagnan? Hindi ba magbaho? Magadayagan dong tubi mga katudo. Do yun do bintaha karon ha kung do mga kanay, mga sapa, aging panglimpyuhan. May tupad abi nga ra nga pila 10 days. May tupad man nga long term ag short term, no? No, long term sambugan. Makon mo taron kon palimpyuhan nyo taro mga estero, mga sapa, mga kanay nga ra, no? Mga creek. Palimpyuhan nyo sa tagatupad. Ayro mga tagatupad makaron deal man eh. Makon mo long term. So 1 month mga katudo. So pinirmahang kontrata mat sa 17,500 yata. As 17,500. Ay hindi ka pa karon. Kara sa short term ay mat sa 5,500. Sa long term 17,500. Kahugod ro mga kasimaryo naton. Nga nabilong. Nga recipient or beneficiary. Itry ang tupad program ko aton nga gobyerno. Ay bukod niyang ithawan sa kilid karsada, panilhig sa kilid karsada, limpyo sa tupad, tupad balay, mga katudor ginaobra, ay aron ginapakita makaroon it mga punong barangay. Kaya hindi lang tupad bagay, hindi lang tupad karsada, pati mga estero, kanay, sapa, ginapang limpyuhan. Ama kondo insakto mga katudo, bukod niyang itupad balay, tupad karsada. Try tanga maabot ha si Kapitan Miriam Malunusan. Kung ano man sinana no ay ginabansagan imaw ang ginadayaw imaw makaroon it mga pumuguyo. Nga ginatawag nga tupad queen. Good morning anay kay Toto Roger Losiro Nagales. Permigid nga nagamonitor katon.
1: Marinig mo sa kanya.
0: Kay Andro Junior Swalog ina sa public market. Kay Ami Natabo no. Ina sa Bakyang Madalag. Kay GM Flores Taiko from Batangas. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Steve Pador ha. Kay Aljon Francisco ina sa Pampango Libacao. Kay Michael Villanueva Solina. Kay Arcel Arellano. Kay Leopoldo de la Cruz. Kay Midelin Villami ha sa Pamilya Villami, Pamilya Bantige. Pamilya Kimpo, Pamilya Junicio. Ginatamyaw ginaton itamaayad-ayad ginyagahon ina sa Arcangel Sor Balite Aklan. Kay Jima Kiswami ha. Ang kamanaman kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Ang kay Nilia Di Jose Ri Pedro nga nagamonitor man kay Roy Buntugon ha at kay Lina Mercado ina sa Sydney, Australia at kay Karin Mayor at kay Karin Amara ha kay Julian Robis ha nga nagamonitor man so, kung grabe ro natabo nga aksidente nga rakabie no sa may barangay New Buswang. I-check natin doon sa report ni Katodong John Cabicilla, ha? Ang sa report man ni Katodong Rinald Dabanjola, investigasyon ni Taton nga Kalibo PNP, especially sa Traffic Division.
2: Todo berrada, berrada.
1: Handa niyang ibigay.
0: Kita man kami ni Nang Pini kaina. Agahon pa man imaw nga nagalinang bada man itapinan nilhig sa karsada. Morning ha kay Nang Pini Magno at kay Nung Nono nga nagakapi-kapi yun makaroon sa aton karang samtang nagapamati sa aton karang programa kay Jocely kay Kwan kay Hasil Nata Villanueva at kay Mami Perly Puentes de la Rosa ina sa Julianas Market Durainat mga tinuganon
2: Berwada
1: Berwada
0: bungat na makaroon ita rambutan lansunis aga manggustin nakasamit at manggustin kabiing halin sa libakaw nga seedless pero mapati ka mo nga may kakaw nga seedless may kusuay in kamakon makakita't kakaw nga seedless pero kakaw nga ragin tanom para produktuhan ay puso malang mando kinahangan ay ginabun agron ay ginagaling ginaobrang naobrang tableya naobrang tsokolate ay manami ron timplahon mga katuto ay kon seedless makon di hindi mapuslan do inyong kakao nga ron pati pamakon ako kon mga rambutan pwede pang maging seedless lansones pwede pang maging seedless mga ubas nga ra pwede pa nga maging seedless pero makon do kakaw hay kanon ko lang makon kun akong tinamnan kon mga uwat ay matbusol busol malang ro imong kinahangan sa kakaw tapos seedless pa pero kabi nakasamit na matod akot seedless nga kuan manggustin agkatamis-tamis ta from libakaw aga salamat gidyali ha sa pamilya Beltran ina sa Superior Mansion ha kabi nami ro ihapon abo rohanda ni Daddy Engineer Sotico Beltran. So belated happy birthday Daddy. Salamat gid sa imbitasyon. Aga salamat man kay Mami Pure. Purita Beltran ha ag sa pamilya Beltran. Abong Beltran ka BE.
1: Basta kasiyan ang ganyang
0: pati man do dating hepe ita na pulkom igtuman si Sarge Munja kita man kami agro dati man nga hepe ag retired police no from Libakaw kita man kami to ka BE si Di Jose mga katuto pero dali yan ha, si Katodong Veronica si Torres naka-standby yun direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City nagapag-uwa yun gid agapag-tugot Japan si Pilandok ra si Saudel nga na tao kung si Nima rurayang dating si Bagyong Obet agrurayang LPA nasagawa pa kahapon ang ginabantayan gabasi magasugod yun sa Philippine Area of Responsibility pero may isot no chance nga magiging bagyo mga katuto. O hindi ko naton pagpabuhay yun pa, i-check naton imbukada nga balita.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O arayon to dayagan ita panyempo ha? Ano mga panyempo naton today? Katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, September 5, 2026. Narito ang ating latest satellite animation kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression Category and as of 3 a.m. ito ay huling namataan sa layong 1,685 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour kumikilo sa direksyong Hilaga, sa bilis na 35 kilometers per hour. Mm. Ito ang bagyo ito, kung mapapansin natin sa kanyang direksyon at kanyang posisyon, ay mas bumababa ng tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility.
0: Man.
3: At kung maalala mo, nahuyay mo magsugod. Si Pilindok na minonitor natin noong mga nakaraang araw, for now, wala na siya sa ating monitoring domain. Mm. Pero within the day, posible itong muling pumasok sa ating area of monitoring. At posible pagdating nga ng Sunday ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So posible pa nga yan magbago, kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang Southwest Monsoon naman o Habagat ang nakakaapekto sa may Luzon at Visayas. Mapapansin nga natin yung concentration ng mga kapal na ulap mostly sa western section ng central at southern Luzon. Kaya may nilalabas pa rin tayong weather advisory kung saan may mga malalakas na pag-ulan in the next 24 hours. Sa mga susunod na slide, papakita nga natin itong ating weather advisory. Ito naman ang tinatawag nating heavy rainfall warning nilalabas na ating mga kasamahan sa Regional Services Division kung saan naka-orange warning nga sa ilang bahagi ng Bataan at yellow warning mostly sa northern part ng Bataan, sa may Zambales, sa may Metro Manila, ilang parte ng Cavite, ilang parte ng Batangas at ilang portions din ng Rizal. So, itong heavy rainfall warning, may kita natin ito sa Facebook page ng NCR, PRSD or National Capital Region, PAGASA Regional Services Division. Ito naman yung ating weather advisory kung saan inaasahan nga natin yung mga malalakas na mga pag-ulan in the next 24 hours. So may 100 to 200 millimeters tayo na pag-ulan. So may Occidental Mindoro kapag 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan, asahan nga yung mga floodings, lalo na sa mga urbanized, low-lying at malalapit sa river at landslide sa mga moderate to highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman na mga pag-ulan sa may Zambales, sa may Bataan, sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental, Mindoro at Antique. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung mga flooding po posible sa mga urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga yung monsoon rains sa may Occidental Mindoro. Kapag sinasabi nga natin monsoon rains, posible yung halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan at posible ito mag-range sa moderate to heavy. Occasional rains naman ang inaasahan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Oriental Mindoro. Para naman sa lagay ng panahon sa may Ilocos Region, sa may Abra, Benguet, nalalabing bahagi ng Central Luzon, nalalabing bahagi ng Calabar Zone, nalalabing bahagi ng Mimaropa at sa Bicol Region, asahan yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Pinag-iingat nga yung mga nakakaranas ng mga pag-ulan lalo na noong mga nakaraang araw, nakaraang linggo pa dahil nga sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan nga natin yung pagbuti ng panahon, yung partly cloudy to cloudy skies at mga tsansa na mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayon sa Metro Manila, posible maglaro mula 25 to 29 degrees Celsius at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, occasional rains pa rin ang inaasahan sa lugar ng Antique at maulap na papawirin, makalat-kalat pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, pati rin sa Northern Samar. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao at sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas, asahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies, may chance ng mga thunderstorms. So, itong areas na ito na hindi pinapaulan ng southwest monsoon o habagat, posible makaranas naman ng mainit at malinsangang panahon, morning until noon, and then pagdating ng hapon, mataas ang chance ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius at 24 to 34 degrees Celsius naman sa lugar ng Cagayan de Oro. Para naman sa weather advisory for tomorrow, posible ang 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan naman sa lugar ng La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. For now, wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Tarlacang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:44 ng umaga at lulubog ng 6:05 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat ha kay katudong Veronica C. Torres. Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Walon sa area of monitoring ha, rurayang si Pilandok ag si Saudel or si Obet, no? Walon, lumampas yung tasanda, no? Nagpa-Japan yung tasiguro. Pero rurayang LPA, sa guwa pagihapon imaw itpar. Pero maisot yung dong chance nga makasugod pa imaw. May posibilidad nga matunaw or lumihis ruan na karanga dagagan. Pero ruatong ginakahawagan ay rurayang ugan, rainfall advisory. Kasi kita iya sa Bisayas ay una man nakasugod sa rainfall warning. Ay siguro kung mga kasarangan niya man ay anamat nga pribiliyo itakwan ho. Mga manguman nato no nga nagakalisod mako nagakuliit especially rurayang nakatanom ut nga may mga tiksang dangaw undo tubo itanda nga pagay no abisan papalin kabay pa nga mabuhi ag mapuslan ninyo nga magilinugan ugan nga ra pero may mga uwa matangani na ila man nga igmahod naton sa ugan
2: todo berrada
0: alinunta mga katudo ay may mga igmanghon kita may mga manguma kita nagapangamuyo man nga may ugan manakunta.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, Anay, ha? Kay batchmate Jacinto Turati, kay Rosie M. Isog, kay Eric Nazario, at kay Brixbin Narciso, no? At kanyura? Kay Idol Gina. Greet ko it happy, happy birthday ko, no? Kay Idol Gina, no? Kay Homer De La Rosa, ang kay Johnny De La Cruz.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Makaroon sa aton karang pagpangalaga.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning man kay Kagawad Inday Norli Rintilio ina sa barangay Mabilo Kalibo ha ay ginapatamyaw na gitpermiro ana nga mga constituent. Ina sa may sitio baybay ay kaina pa no for 30 pa yang naga inarak-arak kondo tunog it motor.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Managat yun, temprano pa nga nagbugsok, ay manami chimpo.
2: Todo Berrada.
0: Sa mga taga Pudlon, ag sa mga taga Tabok, Takas, Altamar, Pangpang Village, ag Sintro Proper, ha? Ina kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung muli. Maayad-ayad gid niya agahon, no? Ina kay nang Julian, kay nung Merlin, maayad-ayad gid niya agahon. Sa pamilya Perer, ha? Ina sa Mabilon, Washington, ag sa Tropang Pilok.
2: Todo Berrada.
0: At kama naman sa Tropang HTG. Ayan, HTG. Hard to get. Diba, Engineer X? Hard to get. Sir Dan, yap. Mga hard to get. Nung Kim, ha? Hard to get. Si Idol, hard to get man. Amunda nga grupo sa GT Port nga naga-walking-walking. Hard to get. Pero pag binalis kad, kada gabi ihilong. Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Antes roaton niya nagapanguna nga mga headline, i-check ane nato si Katudong Jun. Matsamahawan-hawan. Pero mga gatok, makaroon niya adlaw ita Sabado. Pero unahon tanay, report ni Katudong Jun direkta sa may provincial hospital bago ta basyadahan do aton nga temporary public market makaron nga adlawit Sabado. Mahawan taro mga gato.
2: Radyo Todo Live Report.
0: O balita direkta sa may provincial hospital Katudong Jun, pasok.
4: Sangka 34 anyos na tinuga katurong adyo no, imaw tara aksidenteng sumunggab no, sa sangka pick-up. Aga aging kabuliganan nga gindala iya sa ato nga may provincial hospital. Dahil nga bitima nga si Robert Clavel, 34 anyos sa pangidaron tara no. Ito abis lagbo katurong Jidel. Dito nga nga
0: nga nga nga nga
4: duty o, tagtaka nga Yubuswang ra.
0: Oo, katsinunggaban na ro ito mga pick-up.
4: Oh, sumunggab mo sa likod it pick up katrong adil dahil nga si Robert Clavel na kun sa kaysa mo na ana nga motorsiklo pagabot ni karon sa may barangay New Buswang accident it ana nga sumunggab mo sa likod it pick up ra katrong adil lang imo ra tumumba sa motor nga ana ginasakyan nga kun siin ging kabuliganan ra katrong adil nga gingdala iya sa aton nga may provincial hospital dahil si Robert Clavel nga ra ay nakaagom katrong adil medyo sa bilog ng tudlo ra wa nato masurda kun siin nga lugar ta ana nga wala utuo nga tudlo ra
0: masapon
4: kita. Utod ta siguro katrong adyo dira no ay agabo tara na karang malas tro sana ka sari-sari nga parte karawas nga kusin dahil nga biktima iya makarun sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital tanawon tara kung ano investigation kara ita aton nga kalibupin pe amat right ang biktima nga rahay sumunggab
0: sa ginasundan na kuno abir pick up matsa ginasundan na yata
4: doon nga katrong adyo no wag kita itwan idea no kung ano rin natabok ka na kara amat sumunggab mo sa likod it pick up na katong hindi nila nga isa atong lagbok ay na atong nga rin kuha na makon masin address makon ito yung mga biktima ng ipang daya dapat matuko makon butangan maninyot address agod makon ng ropag plastar manatot balita ay kumpeto man ay watabit address mato daga na aksidente mo sa nyubuswa ngayon kung tagas inday nga biktima kay wabi kabihikula
0: pero sige yang ay may investigasyon man siguro raton niya kalibo PNP ay ito lang kita mabuot kompleto nga detalye.
4: Okay, tama katrong adil no. Agray nga pangaywa nga aksidente alas 11:31 nagabot iya sa atong provincial hospital dayon nga sa bilog pagidra dahil sa ayam tara no. Si Daryl Carl Rilloso wa mat address sa katrong adil 23 anyos sa pangidaron nga kunsin. Sakay man imaw sana nga motorsiklo pagabot ni karon sa Maya Pook Court. Aksidente kita nang sumunggab imaw sang kaayam ra katrong adil basta ayam ay balis ka dili mo sa motor nga na ginasakyan ron wa ka gitigabit mihimo sa ayam nga ra tumba ka gitimo sa motorsiklo katrong adil nga kun si Inday nga ra nga si Daryl Carl haging kabuliganan man ra nga gindala iya sa 5 provincial hospital dahil imo ray nakaagog it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kana kanang yawas nga kusin dahil nga biktima ay ginabuong maniya sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Ngani daywa ka vehicular accident nagtanabo sa nagtaliwan ato nga mga Ilinoras nga mga biktima nga rahiging pangdaya sa ato nga may provincial hospital. Agro mga nakakunpay makaroon no? Araro mga nakakunpay makaroon niya sa ato nga may provincial hospital sa surgical ward. May 57 ka mga nakakunpay sa ato nga pedia wards. May 66 ka mga nakakunpay sa ato nga OB wards. May 124 kananay ag may 15 ka mga araw nakakunpay. Sa aton nga penal ward may 67 ka mga naka-confine sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 129 ka mga naka-confine so matotal no sa kabilugan no kay ban ro ICU ward ro aga ro isolation ward may 482 ka legal age ag may 15 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaron iya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katarunga dyan nilo, nagdiretso kita niya sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibu public market. Tama ka ganito, observation mo katarunga dyan nilo, mamala-mala rulatok na ito niya.
0: Mahawan!
4: Si Ma'am Nining Tulintino,
0: malimpyo!
4: Ano nga bangos, no? Ay, suno sa ato nga, nagpulpungutan na kita, marakong what is daw, wapang what is daw nga nag-abotay. Basi man na sir, ay wapang nagparagat, yun bumasog, takong ruhangin ka. Hapon kita hapon no so pagkwat na nagdumdum ta kuno ag bumasog basi man wata sana nagpalisa pero may mga isda nga nagabutan daya katrong adyo nil ay ra yang mga isda nga ra iya ta sa aton nga maharos yung mga dakop na no pero ratong mga biyahidor nato no mga negosyante nato nga naghalin sa iba't ibang mga probinsya nga nagapamakal dito mga isda ay asta makaruwa patat nagabot ya ratong mga amigo ron pang mga negosyante ratong nga mga retailer na nagatsinismisan sa nanasagwa no sa may bagsakan area ina sa nagatumpok no gawatwat may siguro sanda kung ang oras mag-abot riyaro isda sa mga isda riyang nga ginadaya sa atong sulit at merkado publiko. Pero hararo mga isda

kilo, may tanga kita riya 200 ro kilo sa akong classmate, may tanga imo 200 ro kilo, may danggit kita riya 250 ro kilo, may tilapia 160 ro kilo, may batog kita na kita riya 280 ro kilo, pantat hartrobuhi patag kinahupog ra pantat 200 ro kilo, ang lumaya-maya 200 man do kilo, do yun do mga isda makaroon nga pwede ninyo hibakal ro pero kung ako na ninyo basi nga nangat pang ay kung wagit pang mag-abot karang mga negosyante ay sigurado ro ato nga mga aton nga mga negosyante ang gabaldi-baldi matukos git sandara katulong nga Juli ito yung nga nagkabutan rin nga sa aton matang dakot ng mga isda katulong nga Juli pero pag-abot mata sa bangus abunda matang yapong itat bangus no magaling to kay Kapitan Nirwi Fernandez laki for fish dealer kay Ma'am Nining Tolentino Rodilin Bunlis Bangus ang kay Bro Jopel si Bro Jopel sige maranang Bunlis ka ng bangus no gay leaping na sandariya keeping ni Nani Marit ang daya bro, daya riri mo no parang riri mo no gay leaping ng mga atok rin no nasa printing ron ay nakay Bro Jopel nga bangus iba't ibang nga sizes mga bangus no ang nagabunlis ng sandara no nga ni ay sa muliintok ng bangus karang medyo abu-abu pa karang muliintok ng bangus kito nga dyan no 140 at 160 kilo pero pwede talaga sa bawan ay 200 at 240 kilo pero pwede pata ka mo kayo kung kilala ninyo rin gabaligya riyan bisa bukot kilala kung hila pata ka mo kayo ay gapayo matarato ng mga negosyante riyan kung andang mga baligya katulong nga Junel pagabot sa karne okay mataro karne nato no rato niya dress chicken nagrato nga backyard rato ng karit manok ay 200 at 210 matagihapon ro kilo pero rato niya native ng manok 380 matagihapon ro kilo. Pero kaabot ro parts si karnit manok nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamo kano gusto nga haon mo karong sa adlaw nga. Sabado, Teklon, Atay, Adidas, Runa, Iliog, Arang U. Pili at akamo kano gusto nga haon no. Mga isaw na naruna ay gina barbecue man yan iron. Agro karne aton ita baboy no. Okay pa man, may nakita pa man kita at mga baboy riya. Pero bukon it parehas kung nagkaliwan niya itong mga binulan. Nga abundang kita kita magaling ko sa printias nandiyan ka na sa likod. Kababo ang naka-displit baboy. May mga baboy makaroon pero bukong gitamba na nga abundag hindi mo, no? Rana nga kasim purchak aglimpo, 300 hasta 320 matagihapon ng kilo. Pero kababo ito parts sa kanit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ka mo, no? Iba't ibang presyo ron. Ranang paras karon, ranang gawas, rana karon nga maskara, no? Ranang sike, no? Pili na pang dinuguan, iba't ibang presyo ron. Pili at ka mo kanong gusto nga onom. Kama naman doon karin natot bakag ano ang ranang unod kara 420 ro kilo pero kumabot ro parts sa karnet bakag ano ang mababakal niyo sa ibang ibang presyo oh, mga pataho na turo sikit ano ang agbakar ya abo arang panit nakagaon nga nira no pero aton nga mga pataho nagatong gagaon agratong pagdiruguan naka radio taro no ito sa mga pamilya Romero sa printing da ng lato karon ay nao naka display yun doon nga kababo nga karni no mga bakag ano ang runa doon nagasalablay lang sa nang lato punong puno makaroon da ng lato runa karni no pamilya Romero at Rongan Julio. No. Pag-abot sa karne na sa itong mga gulay, ay abunda matakit at gulay no, sa mga binugkos-bugkos mga gulay. Naroon na lagi sa may bagsakan area. Ina, di karoon doon mga binugkos-bugkos ng mga nakasari-sari ng mga gulay. Pag-abot ikara sa kilid dito atong na pisik yun, hindi karoon mga ginatagtad ang mga ginasinsin ng mga gulay. Sa junior, kung ano klase mga gulay ron, ang sa pinakalikod, ina kay mamalapan. Mga binilog-bilog ng mga gulay. Di karoon sa akong katindugan, dahil hindi karoon ako sa pinakalikod ng porsyon at Rongan Julio. Ina, roon kay Ma'am Bibi Aga Sir Jopel Magallanes Sari Sari Store ka na may kompleto si Kados wala ka nang hahatanan nga gusto mong usuyon panakot gulay nga palin sa bagyo inatanan kompleto kay Ma'am Bibi Aga Sir Jopel Magallanes Sari Sari Store ka na kompleto si Kados si Kados wala ka nang hahanapin pa ang dikara sa katunganan kay paring mong sabaliro ang dikara sa akon nga pisto harar ginamba na ito nyo sa akon riyan nga mga amigo at amiga dikara nga nagakuskos ang nagapuga at payo karakatungil bumakal gani kita ito yung buo ay at may pinapayukan nabi kita hindi na ni karano aron nga sige andang ripak o andang mga nakasari-sari nga mga kumpilar imong bakon nga nakapuga o nga payok ang may paaman mga pangayawa nga puga katulong nga din no para may anang pangbuko sa aladis dalom no nakikita niyo nag-green nga green no o pwede ka mo ka-order no sanda matamis mo gakuskos no inyo lang bakon per kilo katulong nga din na andang nga baligya nani walang problema kompleto pag di karun sa aton nga pinaka-grocery section kaya suwanog sari-sari stores ito Andrew Swalog Junior no yung gamanis ang saan ang tabo karon di karon do Roy Buntogon restaurant pangmasa walang problema barato pangmasa rupesyo ag kompleto Ricardo walang problema sa lasa kan na miton Roy Buntogon restaurant ag kaya Ma'am Ria Runa Mendoza pang grocery section ag mauman kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan katulong nga Julianic ano di karon libot-libot sa kamo di karon tababo ro nagabaligya pat mga bugas na kasi sari
mga itlog ka na nga pang grocery ninyo, makita.

0: na yung rule karon sa aton nga main building sa grocery section nato. Ang pagpagwa nato patut sila sa cheron. Ina di karon mga kasari-sari ng mga kakanin ba kanan ni kung taga-agi nato nuna nakagutom. Ibat ibang nga mga kakanin makikita nimo may mga frozen product ko sa daro nga briga ito sa pinakadulo ita kalatso cheron abo manruna nga mga gulay nga ginabrigya naka-display ag ibat ibang nga mga gaon nato kamuti saging balingka o gabi na makikita nimo ang dikaras katungan at sa nuloy surod. Ina di karon do prutasan ni Papadad sa abo man sa darakong grupo nagabaligyan sa kasari-sari ng mga sizes at mga itlog ag may mga baho man di karon kay nung bani di karon may mga baho nga nagabaligyan sa di karon di karon sa may katunganan it San Lorenzo Road na tulong agil gani magtulitin prano ka mo agot baka abot kamot mga marami rin ang nag-aabutan ng mga isda sa sulit ato nga Mercado Publico ang gaya nga balita ay ginatudikin yung ita more power coffee no baka namiton sa aton nga gawas ang mga maro Santon Plus gani ay kinala magano kita mag-inom kita at more power coffee ang Santon Plus na tulong agil direct ka lang minti nga nag-report iya sa aton area of responsibility no magaling ito sa may Dr. Miles Tumbukot Memorial Hospital paadto riya sa aton nga masakosakon aton nga temporaryo nato nga may kalibo public market yapon para sa ang sa tulungan
1: report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo
2: abogid niya sa yamat ha kay katudong John Cabecilla direkta nga nagareport no halin sa may provincial hospital pagto sa aton nga temporary public market ba hay paalin tigo-tigo ro isda hay karni lang anay kita kararon
1: todo berada berada
2: agro investigation ha ita aton nga kalibo PNP check naton hindo na ron sa report ni katudong Rinald Banjola mga katudo
1: todo berada anay ha
2: kay Sarhinto Romel Morato nagapamati samta nagakapikapi ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good morning Anay Gali ha kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap. Ina kay Tinigaw Punong Barangay Nini Lourdes Reyes ag kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. Ayan. Ina man sa taga Laundis gapinamati man gali si dating Kapitan Kagawad Darius Dimohina. Ag si Giyaki Dimohina, noro anang unga, nga nagakandidato man kuno ita pagka-SK chairman.
1: Todo berada, berada.
2: Ay, Mila Tayko, nagapamati man.
1: May punto ang si bawat
2: Karen komentaryo. Mayor, salamat niya sa pag-forward, Karen, ita picture, kurayang aksidente nga natabo ina sa may Anyo Buswang Kabie.
1: Todo berada, berada.
2: Ay, Kisel Candido, no? Nga nag-forward man ita picture sa natabo nga aksidente ina sa may barangay New Buswang Kabie. Salamat gid ha.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
2: Imponto alas 6 raton karaga oras ag sa aton niya pagbalik ha. Raton niya mga headline ita aton niya mga issues mga balita lokal aton doon niya pagabalikan ag roray nga porsyon balitaan ginhaton katon it Henebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Henebra product para sa chance manalo drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berada, berada.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Henebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Henebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Kumakal sa mga butika.
11: D3 Bio!

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Win Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipwede pagigko sa mabatian kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano Panginoon po, dito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Good morning, Anay, ha? Kay Nang Hilda, ag kay Nung Buying Igos, no, ina sa Tigayon, nag-enjoy sa pagpamati sa aton nga programa. Kay Ristelin Rotolo, ag kay Binje Rotolo, ina sa Minaleso, nga nag-enjoy man sa pagpamati sa aton nga programa. Kay Imi Salvador, ha? Ag kay Liomar Nabas, ag kay Efren Flores nga naga-monitor man makaron sa aton kay nagapagpangalag.
2: Todo Berrada.
10: Bago gali kita hilipat, ha, makaron yun gali nga adlaw, hindo na ita gabi ro gabi ng kabataan, ha? Mga katudo ina sa banwa ita numan siya nga ginahagad kinyo ni Mayor Ugi Iniro o kon Rogelio Ogi Iniro, haruraing kasadyahan, mga sikat nga mga DJ, no, ag mga local DJ manato niya sa probinsya Taklan, anaron nga ging sampit, ging dapit, ging kangay para nga tawan it kasadyahan do aton nya numan siya hanon gabiyon gidro mga kabataan.
2: Todo berrada. Berrada.
10: Araon kita sa aton nya mga nagapanguna nga mga headline.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Si Tigayon Punong Barangay Hel Morandante ay nagtagana yun ita pagpatawag it meeting sa mga partido, no? Pero ginareklamo nga Gentech storage facility. Pero tagreklamo, no? Nga si Mr. Pablo Jun Beltran. I think posible nga may gingkangay man imaura sa LGU, no? Like abi sa engineering, sa planning, sa zoning, no? Ag siyempre kita iya sa Radyo Todo, hay mag-a-attender kita ag magapamati ay kita ro una nga nag-presentar kuraya nga rang reklamo ni Mr. Pablo John Beltran. Matabo ha, matabo. Ro hinun-anon sa September 10 Webes nga adlaw, no? Webes nga adlaw next week. Alas 2 ithapon ag siyempre inaron sa Barangay Hall. Ita Barangay Tigayon, no? Kalibo mga katudo. So mayad ha, ginadayaw naton sa lodo kita kay Kapitan Hel Morandante sa madasig nga aksyon sa pagpatawag ita both parties and other concerned agency, no? Nga maistoryahan ag mahusayan masolusyonan dong dinag-on yut ang problema.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
10: So kabay pa nga matawad ita solusyon. Sa maabot kara nga September 10, 2 PM, ina sa Tigayon Hall, pag-aistoryahan. So kabay pa nga ro Gentech mag-a-attender, ro other agencies concerned mag-a-attender, ag siyempre ro tag-reklamogin nga si Mr. Pablo John Beltran. Kinahangan gidruan na karang presensya bangod imauro tagreklamo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
10: Si Aklan Governor Joen Miraflores nalipay. Bangod nga ni kograsya uman nga nabaton. Itaton nga gobyerno probinsyal. Hamakon mo ha. 40 bilog 40 ka mga tablet. Ruging tao. It Department of Information Communication Technology o kon DITC sa Provincial Government Itaklan para nga pagid mapadasig ag mapabaskog ag mapadali rong ginatawag nga interconnection healthcare system sa probinsya Itaklan. Nalipay gidit duro ro aton nga gobernador.
2: May punto ang bawat komentaryo.
10: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagid naton nga mga balita. Si SB member Ronald Marte o white ideya kung ano yun do status ko kontrobersyal nga welcome arc una sa may barangay Kaano tagroyong may Kalibo, di ba? Kat binatikos ninyo mga pumuguyo, no? Aro no, una parang nagatindog. Kung ano yun doan ang status kung baga tapos yung daya or may uubrahon pero kontraktor mga katudo.
2: May punto ang bawat ito, komentaryo. Ito,
10: butangan dot dekorasyon, like ati-atihan, pinya, bugna ita kalibo, ibutang konorona ng mga palamuti, ay siin, ay huwag pagid niya ni iman, kita takikita.
2: Todo berwada.
10: Ay nagawuso yan, kasanda ko na tong ating ito nga nagabayaw ita imahe ni Senyor Santo Niño nga naduga.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
10: Wrong investigation gali ha sa brownout. Iya sa probinsya Itaklan. Ginainvestigahan yon, pagapungkuan da, ita concern committee like kung Committee on Energy, Laws, Rules, and Ordinances sa September 8 sa Martes, mga katudo, no? Alauna ithapon, ay suno nga ni kay First District Board Member Apple Cleope, Aba ni SP Apollo, we need an explanation. We need accountability. Most importantly, we need a reasonable and lasting solution. No more excuse.
2: Matalinong talakayan. Ha? Masarap pakinggan.
10: No more excuse. Aman ni Board Member Cleope.
2: May punto ang bawat komentaryo.
10: Try natin imaw nga maabot. Hindo na, no? Sa kabilugan ni Taton Karagapang Pangalagad, Agrohinyo nga ra ni Governor Joen Miraflores sa sangguni ang palalawigan nga tawan imaw it otoridad nga magsugod sa sangka pigirmahan pinaagi sa Memorandum of Agreement Kaibahan rong Department of Agriculture, Western Visayas para sa implementation ko fiscal year 2026 GAA Farm to Market Road Project, ha? Ay hararo mga barangay nga mga resipyente, ho? Beneficiary, mga katudo, kurayang implementation it proyekto, ha? Mga katudo, haraw? Para masailan ninyo, mga katudo, haraw? Base sa 2026 General Appropriation Act, may ging alokar nga 30 million nga concreting of Mobo Calibo Farm to Market Road. May 30 million man nga concreting of Gogon Liso Farm to Market Road ang 13,200,000 Bacau Norte, no? Kalibo concreting of Farm to Market Road, mga katudo, no? Kung si Indrayang kantidad ay hindi ma-download kung hindi makapirma ro gobernador sa Memorandum of Agreement.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: Ah, ay swerte ana, no? Subangon ka ra. Insigadas man nga ging pahanugutan itsangguni ang palalawigan si Governor Miraflores nga magsugod sa Memorandum of Agreement between Department of Agriculture, Western Visayas, para sa implementation ito sa ambit karaga proyekto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
10: Good morning, anay, kay Nini Irene Relente. Agmanong Ruben Relente, no, nga nagapamati, man makaroon samta, nagakapi-kapi. May tanganit sa dara, nagakapi. Si Rhea Ingilio man, si Paring Noel, nagakapi-kapi, kabay pa nga makaabot iya katon sa estasyon.
2: Berrada.
10: Okay, check ani nato si Katodong Rinald Banjola investigasyon it Kalibo PNP especially ko traffic division sa natabo nga ranga aksidente between motor ag pick up. I-check naton.
2: Radyo Todo live report.
10: Oh, naka-standby on sa special communication Katodong Rinald Patrol. Please come in.
11: Katodong Judel sa Atong Caraga Police Report na no, magaling sa Atong Caraga First District na no, ita Atong Caraga Provincia kala ita akan nagatuga no ita 15,000 pesos na no, gantan nyo sa rung natabo Caraga Sulog kahapon sa barangay sa Manuwa kala ita New Washington na Katodong Judel no kung si Indaya ay basi na ta sa initial no nga ginlatag ita Atong Caraga Bureau of Fire Protection na New Washington sa basement sa manual procedure no gagala sunod ita Atong Caraga Tagsa-Tagsa Caraga Bureau of Fire at Katodong Judel matapos kani no gabagunta dong day kada sunod kahapon sa may sitio Malugo barangay poblasyon da New Washington aklan na Katodong Judel no base sa information ang ginrely kato do ni FO2 Jonathan Daniel ay ita aton nga New Washington na BFE Katodong Judel nga sandig no sa pagpahayag ita ray kada tag-ana no ita bagay no nga si Ariel Santiago ay may anak kada nga Iwan no nga ginagaha sa kusina no ko ada karon nga bagay kato Katodong Judel matapos nga nagtanaw imora Katodong Judel no para ga magbuok ra ita gulay no para sa nakron ni ugaling may kagayo nga aiwan sa rekraga pa ni bagay ag di kato Katodong Judel posible nga ginapamantaw no nga nangin rason ita rekraga pagkasunog kuno sambi karaga pa ni bagay Katodong Judel no kay napaduan gid jama nga nagakagayo na no ron sambit karang bagay kahapon kay timing man medyo rundo po dupoy ba man na ita hangin ay medyo mabubas ko Katodong Judel
10: Kung kami naman ito at mabubas ko, ay kabasko kita ko hapon, duhangin ito, kapot-hapon.
11: Kapot-hapon, pero agahon, tabi tabo rin kaya sunog, no? Katodong Gajodel, nga kung nga sin, ruray kaya nga area, no? Ay mga 10 square meters, no? Ruray kaya nga sunog, Katodong Gajodel, kay may gani, no? Ay nayang nagburigan, aga madasi mga nag-responde, ro ato karon nga mga bombero, no, parang matigayon, no, nga maapularo tayo kaga kagayo sa kaga kasudog, no, nga bagay sa nasambit karon nga lugar, no. So aray kaga 15,000 ay posible mataran, no, magataas depende man kung mag execute na, no, itadakaron nga apidabit, no, roray kaga tagaan na kung pinagid man doon kabilugan.
10: Kung makadeclare sanday dugang pagid niya mga danyos.
11: Oo, kay rung dahil karang 15,000 isa dahil naging base laman da sa gapan.
10: Estimate
11: no?
10: Ka taron ita Bureau of Fire sa bagay nga nasunog.
11: Oo, nagabag-umat taron, nagabag-umat taron. Oo, dahil kumianda na karang pinabit niya ginda issue, no? Ginsabiter, no? Sa atong karang Bureau of Fire Protection, New Washington, no? Sa Gapon ay padayon doon doon pagpag-usi sa apisar. May una naman karang initial karang information niya gin patao, no? Oro, aray karang tag-ana. Pero sa Gapon, baga patagal ipagpag-usi sa oro atong karang niya Bureau of Fire, no, katulad dahil sa Ray Caragarzon, kung pagkasunog, no, kung nasambit karaga panimagay, una kahapon sa Banwa Karaita, New Washington. Samtang sa piyak kabahin, no, abram pa nato, iya sa itong Kalibo Municipal Police Station, may insidente karaita bagakugan sa area kaita Barangay Puog, sa Kalibo, ugaling, naghangyo, gitabiro, Ray Carang, imbulbado kay kita na ton, ruan na karoon nga uyahon, hay, may hawok, no, tapos may gas-gas at katodog yun dahil that's why gagipangot na takaina ro aton ka lang duty no nga deksyo pesar partikular sa kay ma'am inaw dito at katodog yun dahil awgaling naghinyo gid no ro ray ka lang biktima nga nagpa-blatter no sa aton ka lang Kalibo Municipal Police Station pero sandig sa mga initial ka lang information yung tao kato na imoran no hay habakuan no katodog dahil ito sa may area karaita barangay Puok no sa Banwa at Kalibo aga-aga na kay nakabusa na sa aton nga Kalibo Municipal Police Station may migo apat bilog sa tanong sakay sa tricycle kay may una nagali no nga unang mga bayluhanan ita mensahe no sa cellphone ugaling umadto pagit ito sa area no ita barangay Puok hasta na sa punto nga imora no hay habaywan katodong gadudel no ito sa Puok basement sa pagpahayag no ita aton kalaga kalibot PNP nga gin pablatter no ita nasambit no nga biktima kay agahon na ro ray karang nagdangop sa tong karang Kalibo Municipal Police Station nga may una karong lastro sa anak karon nga uyahon da ro na sambit karang
10: ano kuno ging bagay luhan nanda sa cellphone niya to
11: may pag-aayatan ng katodong hotel ay ang bagarit adyo tinatang ganyan sa pesar may una lang naman ng pag-aayatan ay umadto kapag ito man na ito siguro ay may kwan man may talent man siguro umadto ito kay kaina bago mapanaw ay may mga kwan pa no may mga ginbidin pa ng mga pamisaga ganaga pakilaga nga parang makaraimaw so pag-validate na ton katodong hotel ay wa man gali no ita kamatuunan kay nag-a-apply pagangali pero ron ang pagkilaga ay sa unahan tagagi, no? Nga makaroon imaw, no? Ay may nag-react kali kayo na sa itong karang Kalibo Municipal Police Station nga bukong gating mana ita makaroon kung maupagangal ikaw nagawa pa rin man ikaw nagka-training tapos sa makaroon na, no? Ruan ako niya pagkilaga katodong judel ang kumbaga rung mga abilidad baga kayo na nga napanuhan man ito while nga nag-pull out sanda sa itong karang Kalibo Municipal Police Station ay respeto taman, no? Kay ginagawang kita eh kung pwede ay hindi gid no katulad del aga bisan do aton kalaga Kalibo PNP ay wa magid provide pagid ito dugang kalaga mga impormasyon may kantanan no sa nasambit ang insidente samtang sa pia kamay may aksidente man no na tabo katodong gadodel kahapon matapos daw no, nga aksidente man nga mahasunggaban no oro ka lagi sang ka motorista ita sang ka SUV no katodong gadodel kay ro ka lagi motorsiklo nga nakapara daw tangani no ang ginaparagihan da ita sang ka babayi matapos nga aksidente man daw nga masunggaban no itry ka lagi sang ka bihikulo di kala sa may kanto ita Acevedo no aga sila sar na street population na Kalibo katodong judel kahapon mga takna alauna 17 no ita hapon no kung sa scene natabo ro de kra nga incident aksidente nga siyempre ron damage gid no rode kala nga motorsiklo katodong gadyo dahil kay nakapagmataga tumila parang inapok no rode kala nga babayi that's why nga nakangkon kala ita pilaman kaga gas-gas sa anak rode party kala ita gawas no matapos nga matabo rode kala nga aksidente aga rode kala nga mga imbulbado hay gindagan no sa aton kala nga Kalibo Municipal Police Station kay kahapon kung makita naton rode kala nga picture no hay mingko ginapak rode kala nga portion itray kala nga motorsiklo at katodoy dahil kung nasambi kala nga SUV nga reported ban no sa aton kala nga Kalibo Municipal Police Station aron nasambi kala nga aksidente at katodong nga Jodel rode kala nga picture nga ginsendi mo sa kaina gin verify naton no sa Kalibo Municipal Police Station galing wa tat idea ro kaina ro aton
10: kala nga Jodel saan buswang ron.
11: Warit ay diyan kwan kay hambay abit kwan duty na tunga disya pesar wa sa respondigit kato dun doy karkabi wa kartakwan lo kay ginpakita na to mismo ay ruray karang picture nga ginisend mo kay ina kato dun doy dahil o galing watat ay diyan at karang Kalibo Municipal Police Station ka particular no sa general and bus no kay posible ba si kun sa traffic no kay wa pabi na kagkwan kina ro traffic investigator no kato dun doy pero hambay nabi ay
10: pero no biktima karahay ito sa provincial hospital ha kung gusto matanandang usisahon gid agin dito
11: mm-hmm. O basi ko may una matang report galing ay simpe sa traffic mata kay nabigi pa ko tanan to nayrong sa general investor na katod del aga ro sa piyak balik kay daga istasyon no gid man do ana gid pa no gid pakita naman do dai kaga picture katod del parias kami gid pakita sa to kaga duty nga desk officer kay ina o galing wa tay mat idea kay basi ba kun baga kun ito tara sa traffic section naka blatter no mm-hmm. Ro kay nga aksidente katod del nga natabo iya sa mga banwa kara ita Kalibo no kabi katodong ga Jodel
10: sa may kuan na biro ni Prente Banda et Terra Nova no pabaybay na tabo ro incidente kabi
11: ito tuloy banda sa may kuan pabaybay ut imaw
10: oh pabaybay ut imaw no oh ay wag kita ka nga impormantero nag forward katon ita litrato aga sangkirik nga detalye
11: oo day man eh day man do kuan dugin forward kina kay kuan kay Rodzuman Jeffrey that's why ipangutan na mon kung siin baga natabo no rubay karang aksidente kay parehas gidro picture kay ginsend mo aga ginsend kanda no katodong sudel saray karang natabo karang aksidente no iya sa taon sa banwa kara ita Kalibo. So parang sa iba na ito yung municipal police station sa first district no ita
10: eh, atong kamusta taga-pundi. Ng himata ni Totoro Lida?
11: Awa gun, tao nakaguwa na siguro wa tayo yung matawahay na rukwan do lakap siya masigong ginrelease matakapon taga
10: nakakaon na siya bindonggo?
11: Wa tabigin tayohan.
10: Hindi, kung makakaon to, maumpawan.
11: Ah, maumpawan.
10: Hindi ako nakakaon.
11: Tawalan ka tayo, masigong ito mo nagdiretso kapon kasi huwag mo nag-abot mo ay kapon. Sibrano eh.
10: Huwag ay naging bilin sa lamisa, duda ko ina na diniretso. Ha? Ina na siguro diniretso ro atong rasyon eh.
11: Gani, basi diniretso na dito sa kwan?
10: Okay naman, ay mas kinaanganon doon.
11: Ay, okay naman. At kasi ay makatapang.
10: Makatiis ko na kita. Agwa matat problema kung magutman kita.
11: Hindi man siguro magban, hindi man siguro magkupos, imong busong ngoron kung di kakaon sa
10: aba, hipir tira sugod kami ikara, ito sa birthday ni daddy.
11: Ah, birthday ni daddy.
10: Abo-abo, tang handa, to si daddy, sa kalabisa, tang mahaba.
11: Ba, gali.
10: At may gawin mong light pa kami, kami among maintenance.
11: Aba, karami itong tagaliro.
10: Kapapaldo, kasi idol kami ron, nagsipapang Raon.
11: Aba, sumunod ba siya para ol?
10: Ay, siyempre, ikuan yun ni Mao. Membro ni Mao itropang pilok.
11: Ay, si Boy Pilok, kuwag sunod?
10: Ay, buka man naman si Boy Pilok. Kami yata, eh. Kami yata rin invited ni Daddy. Ha? Mag-agto man na, ay, kanamikon kita ay Sarge Munjang at dayang ko, no? Lansunis, ano? Ah, mangga!
11: Si Sir John?
10: Oo, oh, aga manggustin. Ay, katamis na ka manggustin. Nangayo kita nga niya ako tanong bilog, yung uli ko, ay katamis kita. Sidlis.
11: Oh?
10: Oh, hindi ta magpagapirdi, magpagapirdihan, duli baka, magbalite sa kanami ko anda nga mga manggustin.
11: Ay,
10: agi hindi na, ag sumaka ka, kundi ka magpate.
11: Abi, abo yung matabi sa balite, eron
10: katuloy. Abo, rana siguro. Oh. Ano, may anak itong pag- bodyguard niya itong unga? Oh, mga pilo-pilo or hawak hakwat.
11: Asas.
10: Ay, ambay ko pagkaon yun, Makore. Kakaon yun si boss mo, ho.
11: Oo, oh, ikaw
10: pagkaon yun ni Karon.
11: Kaya
10: may tara tuwok. Iyon na matamatay mo kung ano na piliyon. Pagpungko ka ng bodyguard, pansit siya tayo nakit. Saka ba mong pagkaon ha, may manok nga itong binakol. Oh, may apritada. May beef stick.
11: Oh. Ay, masikol ba? Nagapupamatap.
10: May kalyos. Ay, mga kong katipid, mga kong sa imong bodyguard niya, ay pansit siya tama ko na kinaon. Ay, do yun, mana idol, duwa sa anda. Ha, pansit. Pero kung mga baboy man nga ron, sumuot ang manatkaon doon.
11: Ay, simple best kung gintrain matimaw ka to sa detailing, mag-gintrain matimaw nga kwan.
10: Daiwang ka plastic na bit-bit niya to, mangga aga kwan, ayang mangustin, nagkatapiton kita na mangustin ni Sarge Mundia, kabiing ato.
11: Sulbar.
10: Kabay pa nga makabati imaw aga pakuhito na si Katodong Rinald Minuna mag-ulik. Aga pustan man kita.
11: Oy, kagapad man nga ako. Ay, tagapad sa...
10: Ay, nang Nancy man, anday nung uno man nga halin sa Libakaw, ay perti katamis. May hagap piton yan ako itong mga daywang kilos tamba ko eh.
11: Sana all.
10: Ay, hagap piton yung mga daywang kilo ko no to.
11: Tambak?
10: Oh, ito sa tambak.
11: Abon lang ka naman si Kawayan, taras padagagi mo.
10: Ay, hindi. Nabayaran man ato. Ikaw mga baday, yagson, ikat ako motong ko.
11: Ay, abo ito ikaw to. Kung mga kawayan, tayo motong ay abo taro.
10: Galing, ihilitso ni nung uno to ko. Ay, ito man si Kapitan Uno Season kami eh.
11: Ay, nagkililita, lika mo to.
10: Sarge Mundia, si Sarge Di Jose, ito man. Nagdati natin yung intel, ito man.
11: Ay, mga retirado gala
10: yung
11: mga
10: natin. Retirado ako niya mga kaibahan dito. Ako yung mga retirado.
11: Ikaw lang, manag-retiro mo tayo.
10: Ha? Practice makaroon si Katotong Ruli.
11: Ah, man.
10: Practice mo, tsaot.
11: Ah, parang doon na.
10: Ay, may gabi ng kabataan.
11: Ay, hindi mo pwede dito.
10: Ay, alang hambagon, sugod ang anak ko sa dating kabataan. Magawangin mo kay Mayor Ugi. Hindi ah, abot ang excited makaroon niya naman siya anon.
11: Tagali.
10: Oron ay tag mga sikat ng mga DJ ay gingkangay na ta. Tag mga trending ta sa social media ng mga DJ nga raho.
11: Ay, mad
10: mga 10 million tara followers ba o? Gingkangay na.
11: Ay, tarawon, tarawon, nindo na akong ma-unoro plus tada.
10: Ay, hindi ako makaagto ay. Ga-report ako sa bukid nindo na.
11: Aman, ma...
10: Tag-ito sa atong gingagtunan niya to. Ginapareport ako to ay. Ano to ba yung may atayan niya to? Ito kami doon na ni Papang Raul, gabisita.
11: Na, pwede ba na musulok ko na natin nga kuhan monitor.
10: Ano yung bilin?
11: Ha?
10: Ano yung bilin?
11: Ay, aman mabilin pa kung pwede mo naman makaagit to.
10: Hindi, kaya yun. Ano nga yung bilin? Sa kakarton, okay yun, Kimo. Sa kabox, okay yun. Dumduman mo rin sa kabox nga to.
11: Oo, okay yun, Taron.
10: Okay yan. Kung mga makato, okay man, Kimo.
11: Ay, okay gito.
10: Ay, biyanit limang gatos na.
11: Ay, hindi lang ah. Kung may kongre, hindi lang.
10: Ay, hindi. Basta na ito man gihapon niyo taman niyo yung gusto.
11: Ay, oo, Ron. Kanamit ton tabi.
10: Kat nag-ausay mo at manugbot-bot.
11: Oo. Again. Ginpawag na siguro na akil ko. Kaway, nasangagan, Kimo.
10: Brown out kita?
11: Ha?
10: Brown out?
11: Ay, wala. Wala monitor. Brown out siguro. Ay, duwa, wala.
10: Katuntot.
11: Sumilit yan.
10: Ay, minalita ko, Abi, nga hindi mo pagpagampaso ni SB Apple Cleope. Ay, mag-aumpisa ro inquiry sa September 8. Oy, grabe, Abi, kahapon. Gatugon ako, ay, kantigo matang Abi magtugon.
11: Ba, nag-burot-burot. Sumilit yan.
10: Je, brown out kita, Je. Ha? Ay, wagon, time out lang, anay ko, no? Time out lang, anay kita.
11: Oh, time out.
10: Sige, ay pagkatapos ni Katotong Rinald, ma-commercial break, anay kita, ma-time out, anay kami nga raw. Na ano ka mo. Sige.
11: Sige na kita itong Jodel, naro pilag ka mga balita, no? Yung tipo na rin sa Tugalaga Kalibu Municipal Police Station, no? Aga sa First District, ita probinsya kra, ita akan. Sige, apon, para sa Todo Birada, ako man si Katotong Rinald Banjora ng Radyo Todo, kaibigan mo.
12: Radyo Todo, live, report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo!
10: Good morning, Anay Gali, ha? Kay Kagawad Bueno Abapial, kay Benito Rintilio, kay Ramon Salido, at kay Nomer Puerte. No? Ginapatamyaw na si Tayberto at si Nay Merle sa Tabangka. No? Nga permigid ko no, nga nagpamati. Huwag itit absent sa aton karaga programa.
12: Rintilio, komentarista.
10: Kay nung Gigo Reyes. kay Chelsea David, no, ang kay Bingay Almanon, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid nga agahon. Si paring Arman Lingasyon, pare, pakikompleto lang ro panawagan. Ay kung magmaura, hindi ko pwedeng ipanawagan. Kuwang ro detalye, no? Kuwang ro detalye ko panawagan, no? Ipanawagan mo, kung hinonoro lubong, no? Ag ano ro detalye, itmisa, ag siini mo iubong, no? Ag ro pangagan itapatay, no? Pakikompleto lang. Ay wa kita kasayod, wa kita idea, eh. Rin mo malang abing hambag, boss, ipanawagan si nanay Adelina Cayetano sa 76 anyos. Wa pa natagana rayubong. Okay, tamo kuwang ani. Si nanay Adelina Cayetano ay tumaliwan sa pihak nga kinabuhi sa edad nga 76 anyos, no? Agroan ng patay nga awas ay nakahaya ina sa may area Itapudlon, no? Sa andang residensya. Agrugubong ay uwa pa kuno nakatagana. Ipapanawagan galing, no, kung may petsagon, rong gubong, no, suno kay paring Arman Lingasyon. Oras sa Pilipinas, may 37 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Magabalik ako pagkatapos si Jamang Kara.
12: Komentaristang walang sinasanto. Berrada! Berrada!
13: Sir Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
14: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
15: para sa chance manalo!
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
13: Cash shali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: sa San Miguel Pier Products. Intra na! San Miguel Pier Lining Promo. Magkatsasa nga magkaugs ng GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Pier. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yun?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikuti mo man abi ro imong sikreto, kapon.
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
13: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: D3 Bio!
17: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pumakal sa mga butika.
16: D3 Bio!
19: Kapoy!
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
22: Try ko po itong rice ko. Kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos siya, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, yung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
23: Thank you very
22: every
23: much.
22: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
23: Tama, so, tama.
22: Well, marami po salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
24: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
25: Okay, balik kita manwa sa aton karaga pag ililimaw. Good morning anay ha kay Dr. Jones. Aga ginapatamyaw na si Ma'am Locelle Francisco, may bahay ni Woodstick ng Baliti, Aklan. Ayan. Kay Noel Taay Batiles, ha? Ag kamanaman kay Manolito Manalo, ag kay Nyorita Eliasar Tutay. No? Good morning lang, Katon Tanan Idol. Ah, ay, paalin kita nga ni Ngaray, brown out.
26: Komentaristang walang sinasanto.
25: Huwag pata kabalik, ro aton niya signal. Ah, brown out pata sa aton niya transmitter.
26: May punto ang bawat komentaryo.
25: Pero hara lang gid anay kita ron sa TV agka man naman sa aton nga online live mata kita mga katudo padayon matagihapon kita
26: matalinong talakayan masarap pakinggan
25: si katudong Rolly Boy Herrera partner i-check naton direkta sa Arriba Numancia
26: todo berada
25: tanang natipon nga mga balita no okay sige i-check nato si katudong Rolly Boy. Ara na siya, partner, si Katudong Rule. Ginatawagan pa.
26: Rel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
25: Ay, basi kung hiabot matanaton si board member Cliope, bumalik ro supply ita kuryente, ay sige lang, no? Para at least maghilibati kita mga katudo, no? Sarayang investigasyon nga pagahimoon ita sangguniang panlalawigan. Although, pabalik-balik malang man yan nira eh. Kung sa may natuod, pilagon ka mga inquiry or investigation duging himo ita ato niya sangguni ang panlalawigan. Perming makararosabat, gapagasahat sabat, tapos dayaguman, no? Haraguman, may nakaschedule sa Martes, September 8, no? Nga inquiry. Sarayang nagakinatabo nga brownout. Kami brownout man eh. Magawig-gawig brownout kahapon eh.
26: Komentaristang walang sinasanto.
25: Si kanina tos katunong Rolly Boy.
26: Radyo Todo Live Report. Report.
25: Direkta sa Arriba naman siya sa Special Communication Patrol. Please come in.
27: Yes, katunong nga gito, no? Sa aton nga Police Report, no? Sa 45 anos, no? Nga naginayang kay Jumel Pilayo. Bilang nag-asura nga komplenan itong nagpa-record sa gabi, alas 11:25, Emora Residente at Barangay Lagin Banua S, no? Sa Banua Sumansya, nga nag-report at dunosan ng aligasyon, alas 10:42 sa nung oras, samtang kung imaw ay nag-aagi sa sangka coffee shop, no? Nga ginarintahan as reported ni R.D. Sebastian, at may mayor ng edad samtang nag-aagi sakay sa nakarang Honda TNX 125cc nakita na narayang nasambit niya persona kay bahan si Christopher Magluyan ang tapso pagigkawa makilayan ng mga individual na kusin nagpahamtang o kunapahamtang sa mga nalikod na portion at nasambit niya establishment to commercial ang imaw kuno nakabati nga ginhambal ni Ardi Sebastian tukot

0: Ensan, nagrespondihan dong aton nga mga kapitan Butambagon, matawahan yung segundo distrito as far as peace and order situation is concerned katodong Fidel, no? Magluwat siya niya sa ato na top kaubangdan, alam na naman siya nga mga aktividad na ginapatigayon, iya sa banwat naman siya, may ginatawag
1: na kamusta ang preparasyon kasi mamaya, gabi ng kabataan?
0: Katodong Judel, sa preparasyon, nakita man nato nung aton nga iyang covered court, no? Nga-omgid, no? Para sa anda karang nga itapatigayon nga aktividad o kasadyahan nga itapatigayon ya sa Banuat naman siya magluwa sa rayang fundran nga ginaasistihan kung aton nga mga kapulang.
1: Kaparti pa ron ko rayang activity nga ra, nga aging lunsar it LGU naman siya?
0: Reported ko aton nga police nga nag-assister ay ginaparaptan nga aton ay kabahin na sa mga programa katulong yun.
1: Ready ka na para hindi na?
0: Sabihin mo lang, no?
1: Katotong Rolly Boy, ready ka na para hindi na? Ready ka na? Ma, ano nga ni, tawag ka ron?
0: Pwede ka waswas para sa pwede pa kami.
1: Waswas, oo.
0: Waswasanay. Pwede pa ta, galing ay sa pwede pa kami. Pwede pa, no? Hindi pwede ay, siya ron.
1: Para matasa, kung doon para mataron sa version it, kung anda ay youth night, ay ro para katon sa dating kabataan.
0: Na, sa dating kabataan. Pwede. Sa pwede pa kami sa dating kabataan.
1: Makita yun na. Makaransa. Tama ba ang Ilonggo, karansa? tama ba ro term? Makaransa kita yun na sa covered court? Mabaili kita?
0: Pwede. Mabaili. Eh, siyempre, pauwa ko doon eh. Sa mga kwanay, pauwa ko doon sa mga kabataan. At sa mga dating kabataan. Magluwas ang mga nagawigol yun ang nagkarangasan. Balikan mo na yun yung pwede kawaswas.
1: Pwede pa ta? Ikin-ikin yan?
0: Ikin-ikin yan, pwede. Okay, so doon na initially sa ato mahatod yung mga information nagra ato yung balita o police report ginatod ka ton it more power pro by UTIS 8-in-1 Covermix Axanton Plus live sa atong report halin sa ato nga naman sa police station para sa todo birada ako naman sa todo Rulli Boy Herrera at Radyo Todo kay Bigan mo
2: Radyo Todo live report
1: abogid niya salamat ha kay katodong Rulli Boy Herrera. Tawag niya partner si Kuan, si board member Cleope, sige nga, no? Ay pilang percent malang ruwa ho eh. Mabaho mataro porsyento nga nagapamati ka to, no? Sa rayang pangurason, ay may TV pa eh. May Aklan Cable, Kalibo Cable, Paradise Cable, agroaton nga TikTok, YouTube, no? Agroaton nga Facebook Live, ayan. Abo pata nga nagasubaybay ka to, no? Bisan brown out kita ay ginatos pataro aton nga viewers mga katod.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Tawagan naman makaroon si board member Apple Cleope, no? Ay na-amaze ako sa ana nga statement ay. Hambay nana, we need an explanation. We need accountability, most importantly, we need a reasonable and lasting solution. No more excuse ko no, ha? Sa rayang nagakinatambo nga ra nga brown out iya sa probinsya Taklan, mayad man ta. Ah, mga katudo nga ipatawag na da pa eksplikahon nyo man si Akilco Agro NGCP.
2: Todo, berada, berada.
1: Sa inyo, nasa critical do aton makaroon nga supply it kuryente. Ha? Nasa critical. Kumbaga daw naka-ICU. Ha? Naka-ICU. Ha? Maroon ka sensitibo ro ana nga kabuhi it aton nga electric company atong electric supply.
2: Todo berada.
1: Okay, sa pihakon nga linya si First District Board Member Apple Cleope. Board Member Cleope sir, good morning.
3: Good morning idol. Good morning gid sa tanan.
1: Na-amaze ako ko imo nga ra nga hagambagunon nga we need an ex-

0: explanation. We need accountability. Most importantly, we need a reasonable and lasting solution. No more excuse, no? I wrote Committee on Energy, Committee on Laws, Rules, and Ordinances. Ay nag-sit nga ni Itzangka Legislative Inquiry, no? By September 8, 2026, no? Hapon, hanungod ra sa frequent brownout, no? Nga nagakinatabo, iya sa aton niya, Provincia Taklan, na board member kli officer.
1: Oo, matuod ro na idol, no? Kasayod ka man. Ning ko gina normal yung anandaro brownout nga ra. Ay, ilang Domingo gutang sige katang makaraya, no? Kag ning ko ginapamatyagan ko abi hay magmagot aro tiabaw ka atong mga kasimanwanga. Kapin yung gidro mga maintok nga rang negosyante.
0: Okay.
1: Mana subrat ang daywang libur among gina gasto sa amon nga generator adlaw ko brown out nga ra. Ay alin yo lang mana karara amon nga negosyo, no? Kag bukod nang duyon. Kunyang to yun, kung di nga apektado kita tanan datong pagpangabuhi, siyempre ay mga nangan na pundot aro kurinti, na ang takit at power, isang datong mga eskwilahan na problema.
0: Oh, ay kung so, abat, kung magawig-gawig, brown out, ay gasuspindi lang ani klase, ay agang painitan mo tayo ito, mga inungay, hindi na, magkadismayo pa rin, sanda, ay, di ba?
1: Oh, yun, do yun, pagid nga ni idol, no? Ani ron nga ginpakamayad naton nga makanda kita it legislative inquiry bangod nga ni nga gusto naton matun-an kon ano ba ga no rason kara agro sambilo kay ano may solusyon para ay hara nagakapaskwal ta kita mga nangan ag akong ginakubaan kara ay matsa naganormal ut ang mamura matsa wa tabrat ginatan-aw kita nga kung sa aton pa ay kahayagan, no? Saraya nga rang madugom na aton nga rang sitwasyon makaroon, no? So, raakon ka ra, actually, idol do, akon kita karang gusto kitang pangutaan noon o Department of Energy. Uma, rugenerasyon hay kugang ipower kita, kugang ro supply
0: gani kaya nga ni nakahambal ko kaina nga ro estado makon it aton nga power supply ay nasa ICU sensitive
1: ay tawo ko ICU pati ko nagahingalo
0: do yun pa gani kasi watat orasan makapilang beses pero kahapon pilang beses kita namuok ro kuryente
1: ay actually kung ama tayo nag-up-up ang beses sa sang adlaw sa sang ka-area wa patatyabot ka ron doon mga unscheduled nga ron nga mga brownout, no? Pero sabi man na kung mga matumbahan nga ron it mga kahoy ro naton nga mga linya. So, wa patatyabot doon nga ron doon scheduled at nga ron ay medyo tatto o apat.
0: Ro dati abi nga nakasanayan naton nga rason ay ro mga intrusyon, no? Sa linya, no? Like abi uwak, tokso, aray toko, pispis, sawa, no? Agray mga nagalaylay nga mga puno it kahoy, ay matsanaan nga yung tangkarot pinamati, ay makon, ano pa baga makon mga ibang rason kara, no? Board member Kliupi, tama ka nga, ipatawag mo kita tanando concerned agency, like ko aton nga Energy Regulatory Commission, no? Para mangutana kita sa estados, kung siin kita gahalin do problema.
1: Do yun gigmat idol da aton nga punto, no, nga kun waro kun hindi makakonfirmar do attendance it Department of Energy ay akong gitanay nga ipaliban do aton na inquiry ag siguraduhon ko ta nga kun siin o kun hinunos ang da available ay wa ko naila nga waro na representante taga Department of Energy ay hindi taman da yun da masulbar, hindi taman da hindi manatul matumod kara kung ano ba may kahayagan kita kara o kung may solusyon da o kung hastahin uno no, na makaraya ra aton nga ra nga sitwasyon ay sa aton abi nga ababasa sa aton nga hababatian ay medyo watat gina-offer na solusyon kundi nga Haron adlaw adlaw ka may information kita nga may manual load dropping. Mao nyo man dahil nga kurang ang iro supply in Cavite. Ay hasta in unot ara.
0: Tama.
1: No? Oo. So, do yun, do rason kung paman it na aton doon na gin-proponer pag na pasagamatan kung man karoon daakon ng mga kaibahan sa sanggunin panlalawigan.
0: Ay andaman naging suportahan.
1: Oo, suportahan. No? Oo. So, haron makaroon do aton na dapat obrahon.
0: No. So, ro mga target ni mga imbitahan, hayro Energy Regulatory Commission, no? Ro NGCP,
1: Department of Energy.
0: Ah, Department of Energy, no? Ro imong imbitahan, the Department of Energy, agro NGCP, and then the AKELCO, tama?
1: Oo, AKELCO at NGCP.
0: Okay, sandaan ay siguro ro inyo nga ipatawag para mangayo it explanation, no? Saka na lang ro business sector naton, mga stakeholder, no? Kung ano man do andang kwan andang problema nga ginapangatubang ay according kimo ay mabahot ang epekto especially sa mga small business, no? Ay gagastos at 1,000 sa madaring brownout yang sa andang generator.
1: Oo. Ang open man da, no? Open man sa public daya nga ra welcome man naton do na yang mga negosyante naton o kung sino randang mga representante ay open mataraton nga rang nayang legislative inquiry.
0: Wa ka mo ka initial abi nga nakapangayo it information sa aton ni AKELCO kung ano ra andang rason.
1: Alen
0: wa ka mo makon initial makapangayo it explanation sa AKELCO.
1: Do aton abi ko di ba last time. Do problema man naton katoy supply man sa Boracay. Oo. So din patawag naton katoro AKELCO Agro nayang NGCP ay hatumon naton kato nga ro linya taro problema. Ay makaroon tabi nga rahay ro supply git aro problema according to them, no? Sa pahayag git AKELCO nga kugang git aro supply. So, sinoro responsable sa pag-generate nga ra it power kundi atong Department of Energy ron. Sanda ron nag-control kara ko mga power generators nga ra, no? Power supplier. So, pangutanong natong sanda kung ano taro nagkatabo nga ra. Eh, matsabukon niyo ta nga at akyan doon nagatiyabaw, pati man dito ra itong kaiping mga kapis ay nagatiyabaw man.
0: Oh, antike, so, haron, nakaka-experience siya masalang
1: brownout dito. Doon problema naton, idol.
0: Oo. Ay, haron, permi lang nga may mga advisory nga ra nga nasa alert level, makaraabi mana, no? Nasa critical level, doon aton yung supply it kuryente. Agro-anunsyo nga ra permi it mahaba-haba na perming brownout. Mga tig 8 oras ng brownout eh.
1: Oo, ay, doon nga ni pag-idusang bilog na problema, pero iaanik kita rikara sa naya nga supply nga ra, and then kung may timpo kita, i-take up natin siguro yun nga ron na explanation from AKELCO kung paman it medyo abo nga nagreklamo nga nagtaas kung noranda nga bill, no?
0: Oo, may naka-istorya ako karon, may mga protest paro iba nga ging file sa AKELCO, no? But until now iwa pa man yani man ma resolbar kung paano nanda trataron, no? Ay kundo wa ro AKELCO may pagulikid sa andang mga miyembro konsumidor nga hamat nagulpit saka ay dapat ay andang ibalanse rito kung nagasinanto, no? Ro andang pagpanukot sa bilog pa ron yung mga isyo, no? Pero tama ka, iyaan ay kita sa power supply nato, no? Kung ano kita ro estados makon kung ginakuyang kita base hindi yun kaya na ano nagbauro aton nga load iya sa Aklan board member Cleopicer.
1: Yes, tama ron idol, no? Daya anay atututukan ay wag man kita istoryahan nga nayang presyo ka atong bill kon wa man kita power, di ba? So daya anay atong unahon kung may oras kita ay atong ugaling ro yun nga nayang pangutanon man sa AKELCO.
0: Although no? May schedule yun ka mo by September 8, 1 PM, una sa S-Room, no? Itang ko niyang palalawigan. May mga nag-reply yun, ay according kimo kay na, hugaton kita ni mo, no? Nga mag-reply ag magpadaga ita representante ro Department of Energy?
1: Wa pa ko i-confirmation halin sa Secretariat sa Lunes ko paron matun-an, no?
0: Mm.
1: Ay siyempre wa man abit opisina kahapon, ay work from home man.
0: Mm.
1: Tapos makaroon man ay Sabado. So by Monday ay I think ma nayang tun-an naton.
0: Mm-hmm.
1: Ako tagapati nga ro akil ko would be present together with NGCP. Mm. Ay malakasan daron sa
0: Soro Department of Energy na lang dahil ro atong problema, no, kon sabto nan daro inyong invitation, no, dahil nakapadayon kamo invitation.
1: Yes, oo. Aghabaton yun nanda. Mm-hmm. Dahulat lang kami confirmation.
0: Okay. Sige, Board Member Cleope, no? Mensahe mo lang sa aton yung mga pumuyo makaroon, no? Nga nagapasagama to. Ay bangod ko nung una ka, masayra naton kung ano gito problema naton sa estado si taton niya kuryente iya sa probinsya Taklan.
1: Oo. Thank you, Gid, Idol, no? Para sa dayang arang opportunity. Ay do yun doon aton nga gina, ano ra aton na mga pumuguyo iya sa aton na probinsya nga aton gidra nga nayang tawan it nagakaigo ng igtagupangod para nga matunan gid naton kung ano gid bagaro nayang rason kara ag bagahay may aton karang kung sa kwan bagahay may katauhayan o may kapuhuayan kita sa mga brownouts nga ra, no? Aton gidrang usisaon. Rest assured nga nayang hindi ako mag-conduct it na yung legislative inquiry nga na kung huwag itaro nagkaigo nga rin ng mga nayang ahimsa at gobyerno nga presente, no? So dapat ay presente kita sa andara nga tatlo.
0: Abugid niya salamat, Board Member Cleope, sir.
1: Anytime, Idol, anytime.
0: Okay, sige.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, anay, kay Madam Lea Mangaw Saminyo, no? At kay Manong Johnny Saminyo it Aktoda. Nga always present man, no? Sa aton niya programa. So, no, nga, kay Tres Hermanos, do sa bilog nga reason, nanda idol, ay konsumangat ko, no? Ro mga sanga ita kahoy. Hay paalin ay di ta kami pwede magputo ko mga sanga ngaron. Ag sangkiri nga saghid yang pagong makaron ta kawik do power nanda. Kabuhay yun don hasta makaron ganon pa rin. Sir Cleope, salamat. Gid nga abo basi pinaagi king malinawan gid. Ayan. Do akel ko makaron, hay nagabaylo nga ni kuro yung three-wire. Tag may insulator. Nga bisan hisab gayan at kahoy o sanga o dahon na hindi basta-basta mag-trip off. Ay ugaling sa kamahal. Ay matsaro inuna nanda iya sa my way ita New Jacinto, no? Paagtoriya sa Kalibo, no? Ay nakita ko ron. Ruanda nga pag baylo ita mga kable, no? Hindi man totally, pero ginaamat-amatan kasi mabahuro gastoson. Hindi man kayang gulpihon itaton nga Aklan Electric Cooperative, no? Nga mabayluhan itay nga three wire nga may insulator, may putos nga ginatawag, no? Dati abi, matsanatakan nyo takita magpinamati. Nga ro road cause ita brownout, konbukot na tumbahan it kahoy, natumbahat butong ay ha sakaan ita tuko ging pugaran it saling ging bagingan it sawa. Oh. So yun, rumasami naton nga rason ay makaroon ay han doyon man gihapon dong rason, mga katudo nga ro mismo nga grid nagahambal nga una nakita sa ginatawag nga critical level. Oh. So meaning may problema kita sa ang ginatawag naton nga power generation. Ang gina-generate nga power nga ginahaboy katon halin sa mga planta. Amo na ang problema. Ay dati ka to, abo nga nagasugod ila iya nga mga coal plant, hay hindi ta pagpasugtan. Nga kunta maka back up. ang mga katudo. Sa minatood diyang abo ta kato nga nag-atim pero tao. Amat ginabagabagan ana. Ginapoliticize pa kun amat.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: So yung taro akon nga napapanuhan, ha? Nga sa mismo nga naga-produce it kuryente sa mga planta, ha? Di karon ta kita, ha? May problema. Hindi manon pwede nga may kuwang si Aquilco kaya maurundo supply it NGCP. Ay bukod yamang it kita iya sa Akgan pati Iloilo, Capiz, Antique. Oh. Iba nga mga lugar nga una si NGCP nagasupply ang mga katuto. Oh. Kinahanggan baga naton nga mag-open pa it mga dugang nga mga planta. Ha? Ah? Ang mga katudo. Kasi, iisa lang eh. Ha? Iisa lang. Rugi na buuan natin i-supply. Ha? Isa lang ang kable, highway, pagtuya sa Aklan. Dati ro, anat na pukor, makaron. National Grid Corporation of the Philippines. NGCP. Ang mga katudo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: sa nagakatabo, kara nga
2: Radyo, Radyo Todo.
0: Roha po puruhan kara Aquilco eh. Kasi isip itawo, naka-mindset ang Aquilco. Sa minatood, minsan wala rin kasalanan si Aquilco. Ha? Pangapinan man naton, bisan papaalin. O naman, wat agahalin, di ba nga ator ni Ariel Heptiser? Ha? Watakanda eh. Nagadepende ta sanda sa NGCP. Oh. Ha? Kasi ginahabyan malang kita riya eh. Kung ano ginahaboy, kung insakto, tama, kagkulang, hay, doon doon. Watat mahimo si Aquilco karon. Rumahimo gilang ni Aquilco, mareklamo man imo, matmaura, tama na. Oh. Ay bugbog sarado, tama na kamariya sa probinsya Taklan. Ha? Minsan kasi alamin natin, bago naton baybayon si Aklan Electric Cooperative.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ah, mga katodo, kung andagid mando kapabayaan, nga uwa nagahalin sa mga ginapaguwa ng mga abiso. Ah. Ay, pag pumaguwa abit abiso Rugrid or NGCP, ay bata kita't mahimo karon niya sa Aquilco ay andat aritor problema bukod tat ato.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning, Anay, kay... dali lang, ha? Basahon ko, Anay. Okay, morning, Idol. Pakibumbaryo man kami iya. Grabe, ha? Bumbaryo, ha? Man kami iya sa Kalye Guapo kay Gerald Moises Agrandi Siaton Kampay. Ah, ayos, ha? May Kalye Guapo ka mo, no? Kami may amon man nga tropang pilok. Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit. Oo. Delay ko no do nabayaran sa NGCP kaya kugang-kugang supply kuryente. Ambang ni Badyaw Palaboy. Idol, good morning. Naduga kamo it golpe sa ere. Brown out nga ni. Brown out nga ni, di ba katodong Reje? Ay, nako. Okay, sige, ma-commercial break, anay kita katodong Reje, no? Balikan taro duga nga mga balita, duga nga mga impormasyon. Agruraya nga balita, ginahatod kato ni Ginebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako. Pagkatapos, hindi magkara.
2: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multi-Purpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Kapoy.
9: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isi ha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, kasi, tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo berrada, berrada. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
12: Good morning, Anay, ha, kay Nang Odi Chavez, ina sa New Busuang, no, kay Nong Hector Chavez, no, nga nag-monitor man makaroon. Sa aton karang pagpalagad sa pamilya Chavez, no? Kay Ariston Natividad, good morning idol. Pa-shout out kay Nang Nilia Ribustis, agtoto Jason Imaysay, ag P. Nabyong, no? Una sa tindahan market it Madalag Aklan. So sa mga taga Madalag Public Market, ha, good morning.
3: Berrada, berrada.
12: Kay Milchor Duag, ha, idol, iya sa amon, nalugi isang poultry sa Panay Brownout, nasira ang incubator. Biro mo, Ruandang bill monthly, nasa 20,000.
3: Del Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
12: Pero incubator, yagi nga ron ay, iwag nana, di ba? Akun pila ka incubator, no? Magdungan doon ita hayag, eh una gina-incubate, no, para magpabuto. Ah, kasarangan mataro na, poultry, kasarangan mataro kaon ita, kuryente karon doon. Ah, si Nang Nilia Di Jose Repedro, good morning idol, naulihi ako. Ah, naulihi ka, nagbugaw ka siguro eh. Sayon mo aming Sabadura eh.
3: Todo berrada.
12: So bagantayan tara ha, sa Martes. Kung sa Lunes pa lang may update yon, ag may reply yon do Department of Energy nga magapadagasanda, ay posibleng madayon. Kasi ro commitment ni Board Member Cliope, bisan pa nga nakaschedule gon sa Martes at alaunat hapon, September 8 do inquiry, ay hindi na pagpadayonon kung uwa ro taga Department of Energy. Ay suno ka na ro, NGCP, ay mapadagat aron itrepresentante, ma-attend asanda. No? Ro akil ko ma-attend man doon, ay taga-iya mataro akil ko. Ro Department of Energy, siyempre sa Manila, may mga protocol pa ron sanda. No? mga katudo, anda pa ron niya pag-aistoryahan, ay ito siguro sa sugat nga to ni Itsangguni ang Pananawigan, klaro man nga, nagapangayo it explanation. Ruaton nga Sangguni ang Pananawigan, no? Kung ano gitaro dahilan, kung paman nga, naga, ano, kung sa katon pa, naga amamayong, nasa critical, o, kung sa katon pa, ay nasa ICU, no? Doon yun kalala, rubagatian, itaton nga, kuryente, iya sa Panay Island. Todo, Berrada, Berrada. Iya sa probinsya Taklan. Kaya kanina, kahambay ako kaina. Kani minsan, wag naman po nating pagalitan si Akelco. Ni minsan kasi wala naman po silang kasalanan. Ha? Pero yun yung rin, kung halimbawa may mga maputo nga kable, ay tawagin nyo si Akelco, ay anda matang ipasugpon dun sa lineman. May mga nagasilit nga mga poster ito, nagabiti-biti, nagadabdab, ay Akelco rong obligasyon. Ha? Kasi gina-supply at ananda kung nanuro ginataukan ng kuryente. Ha? So yun yung trabaho ni Akelco eh. Nagabaton ang nagadistribute katon nga mga miyembro konsumidor. Oh. Ay, dapat man siguro si Akelco nga mamuga ka. Noon niya ta siguro atong ipaabot sa Akelco. Mamuga ka sanda nga abi NGCP o ano bang nangyayari? Oh. Eh kami na dito panay na lang na binabatikos.
3: May punto ang bawat komentaryo.
12: Kung amat abi bukon matatsaga ni Akelco eh. Ikto mata sa NGCP, sa grid mata nagahalit.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
12: Ito yung do sitwasyon banwa ha, nga gusto kong i-emphasize kinyo makaroon niya gahon. Ang sa Lunes, we will try to update kay Board Member Cleope, sa hapon ko temora pangutano, nagun may ibalita ako kinyo sa Martes at hapon at agahon kung madayon do inquiry o hindi, no? Kasi ro nakaschedule base sa calendar of inquiry, Martes, alauna't hapon.
3: May punto ang bawat komentaryo.

0: padkwin aton nga punong barangay pa lunisan ta na lang ayang-ayang na biro atong oras ay hindi taon gid imo mahingabot
1: eh.
0: Wow, kita oras banwa sa aton karang nga paga ililima o standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang May Palacio sa ibahay katodong Rigi Palacio. Ako mando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Sa uman, abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa isyu. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Maging mahinahon kayo. Mapagpakumbaba. Maunawain. At mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig nyo. Ruwatong pagkaunit kagag makarong adlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. Sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Todo.

0: magayom. Nagaawasaw-wasaw. Pero sa gihapon, mahi na ito nagbahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay mga kasimanwata. Sa Capiz, Iloilo, Antique, Agimaras, Agbilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw, nakabangon, nakaginhawa pa, natawat pribiliyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat ang ayag bagay ang magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Sabado, 5 na kita sa bugan, it's September. Baintitres Diaz, piling na COC. Kung hindi mahawiran eleksyon at barangay, agsanggo niyang kagugangan. Mangin ka partner sa technical side engineer, J. Plasio. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit tagabaga. Nagaaso pa nga ni bisan asaw-asaw aton ginexperyensyahan makaroon. Nga mga balita sa Guwag Sugurit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Ray, yes po lamang. As usual, bukas amun nga ninyo ito 684456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Kung wak kamot landline, wak kamot pantelco, una kamot sa mga punta't bukid, bagayo nga si Chog Barrio. Hindi mabutit landline. Importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo bagit. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisa rin gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga minsay sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM, agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, makarong magayom nga adlaw it's Sabado. Una kita sa Dagat Panyempo update, halin sa Weather Bureau Pagasa, habagat dong panay nga nag-apekto sa Luzon ag bilog nga kabisayaan, samtang update man sa bagyo sa Guwat, Pilipinas, rayang mahinang bagyo sa distansyang 1,685 kilometros est-northeast kung extreme northern Luzon nga may bitbit nga hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro ag bugsong nagabot 70 kilometros kada oras nagahugag northward madasig 35 kilometros kada oras doon ang dagagan ag dayaro nagapikto katon bangod ginagpabaskog na rong habagat.
1: Todo komentaryo.
0: Doon forecast weather conditions Occidental Mindoro nga maka-experience at monsoon rains Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro ag doon kaiping na ton ngang tike maka-experience at occasional rains sa Ilocos Region, Bicol Region, nabilin nga Central Luzon, nabilin nga Calabarzon, nabilin nga Mimaropa Region, ag Western Visayas, kay Bahan ng Aklan, ag Probinsya at Abra Binggit, ag Northern Samar, may kukalit-kalit kaugan pag dugdugdug. Sa labiling nga partit Luzon at Visayas, may magakagakaman nga pagunganugan at pagdugdugdug tanan epekto ithabagat. Sa Mindanao, apiktado matat localized thunderstorm. Ginapadumdumdong publiko sa gihapon, kapin sa mga mabukid-bukid, nga mga probinsya, mabukid-bukid nga mga lugar, ang mga una sa mga kilid sa pa, kasubaan, nga magpamatyag sa posibleng mga pagbaha ag landslide, bangod nagabuborong kasarangan hasta mabaskog nga buhos it ugan.
1: Todo komentaryo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog nga pungsod, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa kalibo, may sangkiring silak-silak pero magagom. May porsyon nga nag-aawa sa wasaw. Hindo ng hapon, may pagdugdugdug, pagungan-ungan. Temperatura, kasarangat init, gabot sa 31 degrees Celsius. Samtang doon nga pinakabadaba ka temperatura, hindo ng gabi, 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.43, rato nga temperatura, 26 degrees Celsius. Hangin nag-uyop, southwest, 9 kilometros kada oras ang bugso o nag-abot, 22 kilometros kada oras. Air quality, poor doy gihapon. Poor, doaton nga air quality.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pagpatak alas 8 hasta alas 12, masilak-silak na roaton nga panyimpo. Alauna, alas 2, magugag-om. Pag-abot alas 3, magag-omo na ang kagangitan ag posibleng may pagbubo ituan. Walang bagyo sa Sugodit Philippine Area of Responsibility. May mahinang bagyo sa Guwat Pilipinas pero tuman naman kagayo. Dunagapikto katon, habagat kaging pabaskog koreng tropical depression sa Guwa kung a Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Nauliso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Balik ane kita't nabas. Ay ginabuitan tarong sugat nga na pitsahan September 4. Kahapon niya mangra. After kwato niya interview kay Mayor James Solanoy, sumugat dong alkaldit Nabas kay Marwin Velio, Director for kong Department of Health, Western Visayas Center for Health Development nga nakabase sa Santa Barbara, Iloilo City. Natuhoy gihapon da kurayang Nabas Health Center una sa Barangay Unidos nga nakatindog pero hindi ma-i-operate it local government unit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Bangod kong safety ay dong lugar landslide rest, mga kasimanwa. May risgo it landslide. May una na nga nga mga patimaan, matsa mabigay gid. Runga buki di karong area, agbasi itambakan banwa, dong nasambit nga ginasusan it milyon-milyon nga proyekto kuaton nga Department of Health. Ag hindi pa nga ni maintindihan da kung ano gitara ay ginaklaim kong Department of Health. Ngaroon nasambit nga proyekto banwa Super Health Center. Pero according kay Mayor James Solanoy, daya kaparte kong pundor ang aging download it Department of Health para sa RHU to it Nabas. Agbukunta it Super Health Center nga proyekto ni Senador Bongo nga nauna gun banwa nga ginpunduhan pero golpe nga naduga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Now, kung daya ginatawag it DOH Super Health Center, sintarong pundo nga naghalin kay Senador Bongo ay may pundo ba't ang siparadong gin-download para sa nasambit nga RS2 Project kung Department of Health sa Banwat Nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rason nga si Mayor James Solano ay sumugat sa DOH, Western Visayas Center for Health Development, para klaruhon dong tanan ay base mabutang sa ang no proyekto o base kung mangin White Elephant Project na lang ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sa pihak kaparte, balikan tara yung pag-aproba sa ikaiwang pagbasa, it House Bill 10971. Pakikontak ka ni si Congressman Jess Marquez kung maabot naton parte ni G. Dayang House Bill 10971 nga naprobahan sa ikaiwang pagbasa pagkatapos ita debate ora amendments kung may unang man amendments inaprobahan it plenaryo ang igasubitar da for third and final reading do nga pagpix kong term ita mga barangay official kama naman sangguni ang kabataan official para halin mismo sa sangka congressman nga atong representante sa House of Representative matawang kita kaklaruhan ano gitarong pinakaunod kuring House Bill 10971 pagpix baga sa term it barangay SK official nga obrahong 5 years halin sa 4 years ag hinuno ga-epekto ra makaroon yagi baga kung maaprobahan da yung bill mangin ganap na batas or after November 2, 2026 barangay election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Sa pihak kaparte dayang ginpagawa nga press order. Pressing order ita AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Kontra sa pilak ka mga kongresista nga involved sa mga kontrobersyal nga mga proyekto, especially mga flood control project, nga pada nga ginimbestigahan gihapon, may una-un nga ni Banwa, nga una na sa kulungan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Pero problema ko rin yung press order nga ginpagawat AMLAC, sa kabuhay-buhay man, bago nagwa doon nasabit niya press order. Rupakutana, may kwarta pa bang ginpress? May account pa ba? O may account? Una nung account. Doon po pangutana, may kwarta pa ba? Ginpress mo gani, pero may pundo pa ba sa bangko? Ay base kon doon kwarta, kano pa, na-withdraw na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kung may una man niya nabilin sa account, base kon kakarampot na lang mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7.51, oras naton sa Pilipinas. Rohaton niya sanggunang panalubigan ko ng mga kandak kita inquiry. Okay na, nabatihan niyo si SP Apple Cupe. Ay concern ko na sanda sa sitwasyon ko supply kuryente iya sa Aklan. Ay Aklan nung pinakapunta ita highway, it grid. It panay grid. Halin sa Iloilo ay ito raton nga source it power Ito raton nga mga power generator mostly nakabase sa Iloilo. Riba nga mga power generator nga naton halin sa Negros, patabog it Iloilo. Ito kita nagabakit aton nga kuryente. Agarugin agyan ko ito ginabakad nga kuryente dong transmission na ni TNGCP kita rin pinakapunta. Kita rin pinakapunta. Ngayon, abo man nga mga luces along the way alin sa aton nga mga power generator pagto sa Aklan abo nga nagakawasi nga mga supply kuryente sa bilog sa rason ko aton nga mataas nga systems loss.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Ginatawag ron niya technical losses. Ha? Ko Aklan Electric Cooperative. Now, ay ko nagtaliwan nga ra nga pilot ang mga binuga, nag-experience kita. It, bukon it manami, ha? Unstable nga supply ita power iya sa Aklan. Agbat sa kita rong may pinakamalala sa bilog nga Western Visayas. Daw Aklan do nagabatsyag it malala nga epekto, koray ang kakugangan kong supply it

0: iya sa aklan kahaba gid parte maton sa House Bill 10971. Dayang pag-fix kong term ita SK. Agroan ang perfect attendance sa plenary session kong House of Representative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ropangotana. Oh, 10971 na doyon amo na ro nga pero okay lang man yan eh bisan papaano concern man do aton nga sangguni ang panalawigan pero SP Apple Q officer ang iba pa nga mga SP member do pangutana ay sigurado ko pag abot kara sa nakatagana nga hearing ita committee on public utilities aga ano pa energy itsang gune ang panalawigan alam na natin kung ano rong mga explanation kara ita Clan Electric Cooperative di say man ko nagtagaliwan nga mga inquiry in aid of information katong nga sangguni ang panalawigan the same explanation man ruaton nga mabatian halin sa Kelco kahapon kung ano ruaton nga interview kay Tony Hipte sigurado ako dayaman dumangin sabat ni Tony Hipte sa naka-schedule nga hearing it Committee on Energy aga Public Utilities itaton nga sangguni ang panalawigan mapangutana ano rumahimo rayon itaton nga sangguni ang panalawigan in aid of legislation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, Diyos mayo. Pero okay lang. Bisan papalin. Ay, may concern. Duhaton nga, mimbrot sangguni ang panlalawigan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bisan ano na lang? Bisan na in aid of information lang. Ay mabatyagan mataklanon nga concern man gali kamo sa aton nga mga membro konsumidor itakel ko alas 7:56 sinya sang Jay kunara na imawa kon available na si Congressman na Jess kay bungson nyo sa Marikina City mauganon nga gahon man tulit sa Tayco Vlog Chavez good morning gid na sa sin ka makaroon, katiklan. Ma'am Evelyn Noblesa, happy monitoring una sa Washington DC, sa United States of America. Kay Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Keep safe man, una sa Sydney, Australia. Kay Robbie Lee Asyong, shoutout sa tanang nagapamati. God bless po. Thank you, Gid. Kay Exaltio Terencio, good morning, una sa Bita. Kay Yang Wan Makato, Ma'am Marcel Tolentino, good morning, Gid. Sa Navarra, Tolentino, Infante, Agmalandak family. Una sa Palali, Banga. Ang nag-monitor makaroon. Kay Toto, Paiba, Genesis. Patamyo lang sa Paiba family, Italon, Altabas. Sityo, Hinugan. Ang nag-pamati, Gid. Thank you, Gid. Mga taga Hinugan, Talon, Altabas. Una sa Paiba family. Kay Toto, Paiba, Genesis. Engineer Bernardo Beray Moises, mayuna pa nga Hayes. Pansin ko sa New Buswang, matsa mausok. Nga ni Pordoy gihapon dong air quality. Oo, mayuna pa siguro. Kay Charito Otero Blogger, agoy oy. kagawad Irene Silva Gonzalez, good morning, Gid. Sa mga taga Bacausor. Okay, sige. 10 minutos. No problema ton, Congressman. Walang problema. Angan-angan si Congressman Jesus Marquez makamanumano ta. Madam Rosie Isog, happy viewing man na Sandagao. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning. Carly Torrea Santiago sa Boracay, una sa Manok-Manok. Kay Toto Arbitore sa Caloocan Jet, container ban nyo tan, naubra nga it mga MMDR MO Rescue nga ready to transfer kung sin man halinon, wow tata uso nga patindog nga building na ron, nga construction site. container ba

0: an maski ang barracks ay uso gid matarong container mahal man abi toto arbitore ah mahal man dong container ban makaron sa bilog atong container ban pilat agi makaron do presyo na pero matibay. Good morning kay Tres Hermanos, so nasa Mabilo, New Washington. Happy pamati daw Ma'am Lucille Itbalete, kay Woods Francisco, sa mga taga New Washington. Good morning. Dr. Jones at your service.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Kay Kagawad Tubit Andagaw, Kagawad Tubi, Lilibet Quadrante. Thank you, Gid, sa kanamiton nga mensahe. Toto Roger Lozero Nagales, ita Office of the Barangay Affairs, kwaton nga LGO Kalibo. Happy monitoring man, nagbago ko malipat. Happy birthday, Gid Gali, ha? Kay Barangay Treasurer, ita Poblasyon Kalibo, Gaga Rovello. Una sa J. Magno. Nga nag-birthday makaroon. Happy, happy birthday, Gid. Barangay Treasurer Gaga Rovello. Nga nag-birthday. Happy birthday man kay Bibing. Kay Ibing. Evelyn Fernandez. Nga nag-birthday man today. 44th birthday na gali. Ako, Gid, kunuro una nga nag-greet ka na. Akon nga former neighbor sa Purokdo. Happy birthday, Gid, kay Evelyn Fernandez. Aga, belated happy birthday kanong Fred Fernandez kanag birthday ko nagtaliwan nga adlaw. O, tatay ni Evelyn. Birthday mo ulit, last day nung Fred. Belated happy birthday lang. Happy birthday man sa pinakagwapang nanay ni Gob Marmar na May de la Cruz. Nga misis ni Botsoy Yauyan Fighter de la Cruz. Kanag birthday man makaroon. Happy birthday, Gid, ng Choan Namayan de la Cruz. Ora sa Park Homes. Nga nag-birthday man today. Happy birthday, Gid. Ag, happy birthday sa apo ni Nang Remedios Ronasi. Nga sexy. Nga unga ni Nini Michelle aga ni Joram de los Santos. Nga si Ivan de los Santos. Sanang 21st birthday. Dibo gali makaron. September 5. Aba, debutante gali. So, malaking handaan to. Dibo eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Malaking handaan galera ng paniniing. Kay Burek Isbe Santiago na sa Nabas. Oh, Burek Isbe Santiago. Oh, good morning, Gid Bosing. Aroag ginasaligsaligan, Gid ni Mayor James Solano it Nabas. Nga nagapamati man makaroon. Happy monitoring, Mayor James Solanoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, araw man. May NGCP advisory man. Ay, nagka-blackout abi. Sa may... Kabi yata ra eh. Kabi, nagka-blackout na naman sa kwan. Boracay substation. Ay, Diyos mio. Makaroon nga daw, may schedule man nga kwan. Manual load dropping na naman dong NGCP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yan eh, anytime. Anytime, ha? Basi ko na gulpe ang mamuslok. Parong supply, it kuryente. Yan eh, prepare ka nga. Ako, goodbye brown out na ako, ha? Goodbye, brown out na po ako.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Happy Saturday, ingat po lagi and God bless. Likewise, good morning, Gid. Sa pamilya Bilira Nagsilba. Una sa Guam, USA. Sir Justin, happy viewing. Kay Gianna, Gianna Silva, Biliran. Una sa Guam, nga naka-monitor man katon. Madam Blinda Taay, good morning, Gid. Med nga gahon man. Agsaka nung kuno nagapagamati. Hambay ni makagwapo. Pag makabuo ang mana ako, ita ebidensya. Ngayon ang mga nagpaganaw. Ha? Igto sa Philippine Travel Mart. Nga wamat kagabot-yabot. Ha? Pero hamat igto sanda. Aggamit ng pondo it pumuguyo.